0: Visayas at saka yung PEDC. Meron din tayo mga naka-direct na ng mga planta at ito naman alam natin dahil mga hydro, apektado sila ng kakulangan ng tubig. Mm-hmm. Kaya naka-outage or derated ang Magat, ang Buklaw, Binga, Kalayaan, Botokan, yung headcore. So sila din ay hindi nakapagbigay ng additional capacity at sumipa pa, nagtataon na sumipa yung demand itong nakaraang linggo. So hindi inaasahan na pagtaas ng demand, umabot tayo ng hanggang 14,000 plus megawatts sa Visayas at 2,574 plus sa megawatts sa Visayas. So medyo malaki din yung demand na kailangan punuan ng supply at nung hindi na kinaya ng supply, doon na nga nagkaroon ng manual load dropping.
1: Opo. Yung po kasing hydro kauna-unawa nga, kulang po sa tubig na nagpapatakbo po ng turbina. Ito pong sa itong Ilihan, Dasmariñas, ano po, ito ho yung sinasabi na gas to power, di po ba, no? Iba ho naman yun. Kasi nga, supposed to be natural gas po ito, right? Ilang planta yung pinatatakbo ng coal? Yung pong mga, kumbaga po, ang source mo naman, hindi itong renewable, no? Hindi tubig. Ilan po itong mga coal plants dyan?
0: Doon po sa naka-outage sa Visayas, yung PDI at saka yung PEDC, mga coal sila.
1: Mm-mm.
0: Yung sa Luzon, na nagkaroon din ng outage, kasama dyan yung Masinloc at GNPD.
1: Mm-mm.
0: So, hindi sila affected nung pagka-outage ng transmission sa Ilihan, pero nag-outage din sila, kaya nakadagdag doon sa kakulangan ng supply.
1: Opo. Sige, so Chairman, kayo po ay sumulat sa kanila dito po sa NGCP at sa mga plantang ito. Nagpaliwanag na po kaninyo ang NGCP. After that, paano po? Ano ho magiging disposisyon dyan ng ERC?
0: Ilalabas naman po namin yung mga direktiba natin sa mga generation na companies na naka-outage nung nakaraang linggo.
1: Mm-hmm.
0: At bukod dito ay nakikipagpulong tayo sa market operator, sa IMOP, para malaman natin naman kung ano yung naging galawan sa presyo para makorelate natin yan sa pag-aaral kung mayroon bang maaaring nangyari niya anti-competitive behavior. So kailangan din talagang aralin muna bago makapag-bitaw ng salita na tayo ay mayroong gathering investigation.
1: Mm-hmm.
0: So at this time, we're just gathering all the facts and information para mas maayos kami makapag-desisyon how to move forward.
1: Opo. Sir Chairman, kasi po kung atin po naman pong tatangkilikin ang mga nagiging patalastas po ng NGCP, ano po, sinasabi naman po nila sa kanila pong patalastas, and I'm sure ito po inyo na siguro napapanood rin o nakikita o nababasa, sinasabi po nila na talagang ang problema nila, kaya po may mga outage nga, ay yung pong kawalan, kakulangan po sa supply. Alright, sabi nga, what does our country need? Reliable and stable baseload power plants built in the right places. The grid is ready. Alright, and then sabi nga niya, majority daw ho ng mga red at yellow alerts ay nangyayari kapag bumabaksak ang supply at magkakaroon po ng mga unexpected na power plant outages. So, kapag ganito sa kanila pong panig klaro, wala naman kaming problema sa aming linya. Paano kami makapagsusupply? So, of course, babaks, magtitrip yan kasi wala namang kuryente dumadaloy dyan. Kapag ganito ba ang sinasabi ng NGCP sa publiko at kaninyo, no? Kaya kinakailangan nila magpaliwanag. Meron ho ba kayong poder na ipatawag sila? I mean, upuan ito, put this on the table and have a discussion. Kasi po, sabi nga dito, yung blame game nandito na naman. Sinasabi po namin ng ERC kasi regulator, no? Dito po, yung blame game, DOE kaagad. DOE ang inginunguso kaagad, NGCP. Alam niyo ho yun, para bagang ito na lang ho at ito nangyayari, hindi ko ho alam kung meron ba kayong poder sa ganun po na ipatawag silang harapan at magkapaliwanagan para magkaalaman talaga tayo.
0: Kami po doon sa aming mga regulated entities at kasama na dito yung mga nililisensyahan namin tulad ng mga generation company, maaari talaga na magpatawag kami ng isang summit o kung kakailanganin ay isang malawakan at iimbitahan na rin namin ng Department of Energy. Dahil ako, personal, sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na magtuturoan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa. So kinakailangan talaga kung ma-identify natin ang problema natin ay ang ating grid ay medyo mahina, kulang ng reinforcement, kulang ng kapasidad, kulang ng maintenance.

0: transmission line. Ano ba ang kanilang responsibilidad pa kung meron man?
1: Meron po kasi silang obligasyon doon sa pagiging system operator nila. Doon sa pagiging system operator nila, nariyan yung dapat ay magkaroon ng maayos na operasyon ang grid. Ibig sabihin, at every given time, yung required na boltahe ng system ay namimit. Kaya kinakailangan yung mga planta ay nauutusan niyang tumakbo, yung mga reserve nakahanda para kung kakailanganin ng konting regulation sa boltahe, may mga plantang makakapag-provide noon. So as system operator, yun ang trabaho niya. But as NGCP, as the transmission concessionaire, kinakailangan na mag-invest siya sa mga transmission capacities nang siya ganun ay masiguro na yung mga plantang gustong kumonekta ay makakakonekta at yung mga transmission customers, yung mga distribution utilities, yung mga directly connected customers, sila ay makakakuha ng transmission service na kakailanganin nila.
0: Opo. So simply said, mga kapatid, ano, para maintindihan natin po ang paliwanag ni Chairman Juan, ang NGCP maliban doon sa pangangasiwa po at maintenance po ng ating mga transmission lines, sa tinatawag na mga grid, ano ho, ito ho yung mga particular po ng mga lugar kung saan po mayroong generator at meron silang sinusuplayan po ng mga distributors, obligasyon ng NGCP kaninyo, Chairman, na una, magkaroon sila po ng forecast. Di ba? Yan ang kanilang ginagawa araw-araw. Ano ba ang available supply? Ano ang demand? Meron pong surplus. Araw-araw yan eh. Di po ba yan ang kanilang patalastas? Sinisiguro po dapat nila na yung kanila pong pinangangasiwaan na grid ay may sapat na supply sa pangangailangan ng distributors at yung mga plantang yon ng kuryente ay may kaukulang linya para na sa ganun po. Pag mayroong pumalyang power plant, magkakaroon ng linya yung plantang yon na magagamit ng grid na ito o iba pang grid na nangangailangan ng supply. Ganun po ba yun?
1: Opo, tama po yan. Yung mga redundancy ng sa ganun, kung mayroon man mag-outage na isang linya, ay mayroong pwedeng ibang daluyan yung available na generation company.
0: Opo. So sa ngayon po ba sa ating actual na sitwasyon, sa ngayon, ano ba ho ang kakulangan ng NGCP sa transmission line sa mga grid na ito? Totoo ba na meron silang mga hindi pa na i-coconnecta na mga grid na kanila pong responsibilidad?
1: Pagdating po doon sa ano, sa main grid, syempre dito yung kanilang franchise, yung kanilang responsibilidad ay nasa main grid. So meron pang kakailanganin na mga transmission investment nang sa ganon, yung mga nakikita, yung mga forecasted na pagtaas ng demand sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa ay matutugunan. Kaya't kakailanganin pa ng kalagdagang investment dyan. At meron naman mga existing linya na maaaring kakailanganin i-upgrade ang capacity dahil pataas ng pataas yung demand doon sa lugar na yan. At meron naman na hindi pa naaabot talaga ng linya o kaya single line lang ang linya, hindi pa nakalook. So maaaring kakailanganin din for reliability, kakailanganin pa ng transmission na investment para magkaroon ng looping nang sa ganun, kung mayroon man na isang portion ng grid o ng subgrid na yan na masira, mayroon pang iikutan yung kuryente. So but all these transmission investments, of course, would mean that they would require a higher maximum annual revenue, yung magiging basis ng kanilang transmission charge. Dahil lahat ito, mangangailangan ng investment at yung investment naman nila would earn for them a reasonable return that ERC will approve.
0: So sa inyo na po nang galing na meron pa pong mga lugar, mga grid na existing na dapat mai-upgrade, ayusin at dagdagan. At ang investment na ito, diretsuhin na po natin, dapat nang gagaling sa NGCP?
1: Opo, tama po yun.
0: Opo. Kung gayon, oo, inaamin nyo na may pagkukulang pa sa mga requirement na ito ang NGCP?
1: Mahirap po sabihin na kung may pagkukulang dahil una, maaari ko rin sabihin na nagkaroon ng pagkukulang ang ERC dahil sa matagal na panahon ay hindi siya nabigyan ng taripa niya na naantala yung pagkakaroon natin ng rate reset. Hindi lang actually para sa NGCP,

0: ganun din sa ating mga distribution utilities. Bagamat yan na nga ang sitwasyon, pero ang ERC naman, humabol na doon sa naging backlog niya pagdating sa NGCP. Recently, na-aprubahan na nga yung kanyang rate reset for the fifth regulatory period at papasok na tayo sa sixth regulatory period. Ang mga CAPEX filings niya, kasi lahat naman ng kakailanganin niyang transmission investments ay dadaan din sa ERC sa pag-aproba ng kanyang capital expenditure na proposal. At itong mga backlog ng ERC noon sa CAPEX ng NGCP, ito ay unti-unti na natin na natapos yung mga backlog. So, ang mangyayari nito, kakailanganin na lang ni NGCP na isakatuparan yung mga pinropose niyang CAPEX. Nang sa ganun, yung inaasahan natin na load growth o yung pagtaas ng demand sa iba't ibang lugar, ito ay masusolusyonan ng ang availability ng transmission ng capacities niya sa lugar na yan.
1: Okay, sige po. Medyo masakit sa batok ito ulit, ha, nausapin po kasi masyadong technical. Pero kayong consumer ng kuryente, madali lang itindihin ito. Yung binabanggit po ni Chairman Juan, yung rate na, yung magkano ba ang sisingilin ng investor ng NGCP? Kasi para siya makapagtayo nitong mga linyang ito, kailangan niya rin ng puhunan. So, inaamin ni Chairman na nagkaroon ng pagkukulang sa pamamagitan po ito nga ng hindi agad pagbibigay po, tama, ng mga actual na hinihingi na rate ng NGCP, nang sa ganun naman, makabawi sila sa kanila pong puhunan at makapag-expand pa ng kanila pong mga dapat na ayusin. Ganun ho ba yon, Chairman?
0: Opo, tama po, okay, yun. Sige. Yung pagkaantala kasi, nangangahulugan nito na mayroong uncertainty as regards kung itutuloy ba ng NGCP yung pag-construct niya ng certain project kasi wala nang approval pa.
1: Yun nga po, wala pang approval. Chairman, pwede ba namin malaman, bakit ba ang tagal ng approval? Hindi po ito panahon ninyo. Sabi nga po ngayon, kayo po yung naghahabol dito. Ano ba naging dahilan kung bakit ba ang bagal ng ERC?
0: Hindi ko po masagot yung nangyari doon sa time ng predecessors ko. Pero ang ma-assure ko naman po, kung ang problema ay supply at ang naging problema ay yung hindi or mabagal sa pag-aproba ng ERC sa mga PSA or sa mga ASPA applications, ngayon po ay gumagalaw na lahat itong mga PSA na to. At sa ganun ay tumaloy na yung investment natin sa additional generation capacity. So lahat ng ginagawa ng ERC ngayon, ito yung solusyon sana para hindi na taon-taon ay magkakaroon tayo ng ganitong problema ng supply tataas ang demand ay magkakaroon ng blackouts. Dahil ang solusyon talaga ay long term at nagsisimula ito doon sa paggawa ng ERC sa trabaho niya na pag-aproba ng mga pending applications sa kanya. Nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang investment natin sa transmission, sa distribution at sa generation ng capacity.
1: Ang problema ho kasi ngayon dito, Chairman, kasi po yung mga pinag-uusapan natin ng mga pangangailangan sa mga linyang ito, hindi mo naman ito nabibili sa Shumart eh. Hindi ba? It will take years for you to establish the line, to construct it, di po ba? And then, yung nga, yung cost nito. Yung nga po ang problema dito, para bagang yung estado, ang papel niya lang ho naman talaga dito is to regulate, at kapag may hinihingi po yung nag-i-invest, dapat din po inaaral ka agad, pinagbibigyan kung dapat na pagbigyan. Ito ho ang sitwasyon natin ngayon. Ganun ho yun. Ano po, Chairman?
0: Opo, tama po yan. At kakailangan din talaga na maayos na plano. Kasi yung transmission, hindi lang pwede siyang gumalaw ng sarili niya. Yung transmission at yung generation ay hiwalay. Dahil kakailanganin ng synchronized na plano sa generation at transmission nang ma-optimize naman at hindi naman ganoon maging tataas ang impact niyan ng mga additional investments na yan sa ating electricity rate.
1: Oo nga po, kasi hindi rin maaari naman din kapag nag-invest sila, ganun kaagad po ang taas sa singil sa transmission. Kaya po inot-inot yung decision nun kung magkano ba per kilowatt hour ang maaari mong singilin. So Chairman, sa sitwasyon po ngayon natin, ano po na kinakailangan pa ho pala ng ganito pong mga submission, mga capital expenditure na kakailanganin, sa ilalim ho ba ng franchise, Attorney Juan, ng NGCP, meron ho bang provision doon kung magkano ang deklarado mong kita sa bawat taon at magkano ang dapat na inilalagak mo para sa karagdagang proyekto sa inyong serbisyo, sa kanilang serbisyo?
0: Ang pagkakaalam ko po doon sa franchise law na sumasakop sa NGCP ay kakailanganin na sumunod siya doon sa kung anumang tarifa ang aaprubahan ng ERC para sa kanya at kung ano pa yung mga performance standards na ipapataw o ipatutupad ng ERC sa NGCP kaya kailangan sundin niya.
1: Yung nga po, no? Kasi kung ganito ang deklarado mong income, may dividendo kayo sa inyong mga sa mga kasosyo ninyo, eh, ang tanong nga dito, bakit nga mabagal ano, yung sinasabi nyo na paggagawa ng mga panibagong linya? May katwiran din naman, kasi nga yung approval po sa rate na sisingilin, pagkatagal-tagal din. So bottom line dito, Sir Attorney Francis Juan, hindi maitatanggi na itong problema ho natin ngayon sa mga blackout na ito, kakulangan sa supply ng kuryente kung kailan kinakailangan, ay pinagsamang problema na nililikha ng ating NGCP, ng power producers po natin ng mga investors, ng DOE at maging ng ERC.
0: Opo, tama po yan. At hindi lang sila. Maring sama na rin natin dito yung mga ibang landowners or LGU dahil nakapagpapatagal din sa pagtatayo ng planta o ng linya yung mga issue ng
1: right-of-way
0: permit at issue ng right-of-way.
1: Yun, okay. In other words, ano po, sa totoo lang, nasa estado ang bola. Nasa estado ang beat, ika nga po, sa isyong ito. Kasi kung noon pa po ito, tumatawa si Chairman, kung noon pa po ito tinutukan for the longest time, ngayon po ito pa rin ang pinag-uusapan natin, Chairman.
0: Opo, kaya nga mas mainam talaga na pag-usapan ito ng mahinahon at tingnan talaga objectively ano yung problema at hindi lang yung agad-agad dahil magre-react tayo, nagkaroon ng blackout, magkakaroon na kagad ng investigasyon, ng pagpapasa ng sisi. Pero hindi naman natin tinutukoy kung ano talaga yung problema at hindi talaga natin sinusolusyonan. Kaya uulit na naman tayo next year, ganito na naman ang magiging usapan po natin.
1: Yun nga po. At the end of the day, habang ito nga po ang hindi nyo ma-resolve ang mga usapin, taong bayan po ang siyang nagdurusa. Nakakalungkot po, Chairman, kasi ang ating mga kalapit bansa, Asian countries, mukhang tayo lang ho yata ang may gantong problema ngayon eh.
0: Hindi ko po masabi sa ibang bansa, pero talagang nakakalungkot na ganito ang problema natin at marami talagang nadadamay na mga ordinaryong Pilipino.
1: Okay, sige po. Sige, so Chairman, salamat po sa pagiging bukas po sa aming panayam para lang ho natin maintindihan ito at matulungan po kayo na himayin ito at maintindihan ng ating mga kababayan. After all ho naman, ang mga pangkaraniwang Pilipino, ang iniisip lang ay may kuryente ba, magkano ang bill, at kapag nag-brown out, nagmumura sa inconvenience, di po ba?
0: Opo, tama po yun.
1: Chairman, salamat muli sa inyo pong panahon sa ulitin po, Chairman.
0: Maraming salamat po, Manong Teles. Maganda umaga.
1: Thank you. Yun. Nakita ho ninyo. Technical pong issue ito eh. Masakit sa batok, hindi ho ba? But inaamin naman ni Chairman na sila mismo nagkulang sa bagal ng mga pag-aaproba. Ang dami mga factors. Kaya ngayon, sabi nga, DOE, andali ho nilang manuro, di po ba? Ang NGCP din sinasabi, wala kaming problema. Kaya, ngayon, eto na naman ang Kongreso. Papasok na naman sila. Sa kasaysayan po nitong power supply natin at problema sa kuryente, nakailan na pong investigasyon ng Senado at ang lower house? Nakailan na po? Hindi ba? Patawag ng patawag ho ng investigasyon, banta ng franchise cancellation, banta ng kung ganire, may nagbago ba? Parang wala ho naman, hindi po ba? Kasi nga sabi niya, mahina ho na pag-usapan ito. Kasi po, noon pa po ito, bottom line po dito, again, babalik at babalik sa state, no? Sa estado. Kasi ikaw ang gobyerno eh. Ikaw ang may power to regulate. Di po ba? Ikaw ang may poder para masiguro na bumilis yung concessionaire mo. Tandaan natin ha, yan pong NGCP na yan ay pag-aari ng estado. Atin yan. Meron lang nangungupahan dyan. Huwag na natin balikan ang history niyan kasi po controversial. Na halos laway lang ang puhunan po na nakuha nila yan at ibinenta lang din po yan eventually. Ha. Yan po, yan ang sitwasyon natin, na problema natin hanggang ngayon. Hindi po ba? Oo. Eh bukas makalawa, magkakaapo na ako dun sa apo ko eh. Apo sa tuhod eh. Ito pa rin ang problema natin eh. Hindi ba? Ito. The same problem pa din po. Ngayon, mag-iimbestiga na naman ang Kongreso. So, meron na naman magtataas ng boses, may magmumura, may mananakot, etc., etc. Meron pong magsasabi na ikaw palpak ka, ikaw ganito ka. But at the end of the day, may nangyayari ba sa investigasyon nila? Wala din eh.
2: Wala.
1: Dapat talaga ho dito rin, may nakatutok at talagang nagbabantay. Doon na lang po sa problema din po ng NGCP sa mga dadaanan po ng kanila po mga power lines. Yung pong pag-expropriate sa mga properties na ito, yung mga right of way na pinag-uusapan, etc., etc. Alam nyo, medyo nakakabagot na, nakakainis na eh. Pero yun nga po. So ngayon, wag na tayo magtaka. Senado, magpapatawag ng investigasyon yan. Lower House, meron na pong investigasyon ngayon. Pang-ilan na yan. At sigurado ako, may mga magbabanta na naman dyan. Sa ngayon, franchise nyo, kasilahin na natin. Oo. Kunin na natin yan. Oo. Ibalik sa estado yan. Mm. Yan na naman po tayo. Parang Petron lang. Di ba?
3: Mm.
1: Pero hanggang doon lang sila. Wala din ang nangyayari.
2: Wala.
1: Sorry po, mga kapatid. Restraint yan pong ating pong panalangin this morning. Nang hindi tayo makapagsalita dito ng napakasakit. Pakinggan.
3: Okay lang. Pagka naman natuloy yung investigasyon, magagamit nila. Popogi sila eh. Bida sila.
1: Mabuti kung papogi lang.
3: Magagamit nila sa susunod na eleksyon. Paano kung
1: may kapalit din maleta?
3: Yun ang mahirap doon. Huwag naman sana.
1: Okay.
3: Sige, mga kapatid. Mm. Oo nga, no. Welcome to the third world country.
1: Right?
3: Tama ka. Sa lahat ng ASEAN countries, mukhang tayo lang nakakaranas nito. Eno, nag-brown out nga sa amin eh.
1: Mm.
3: Di ba? 2 hours na wala. More than 2 hours. Sa utak ko talaga, bata pa lang ako, may brown out na. Ilang taon na ako ngayon? 45 na ako, Ted Filon. Hanggang ngayon, may brownout pa rin. Naalala niyo po ba yon? Dati mas matatagal lang yung brownouts at saka mas madalas. Linggo-linggo, buwan-buwan na halos meron.
1: Mm.
3: At least daw ngayon, once in a blue moon na lang. Pero alam mo, masakit pa rin siya sa ulo. Kasi in this digital age and world, nararanasan pa rin natin to. Talaga ba, Pilipinas?
1: May panukala ngayon, amyendahan ng Electric Power Industry Reform.
3: Yung IPIRA. Oo, bakit? Yan bang susolusyon?
1: Tanggalin natin to mga charges na ito. Di ba?
3: Ito na naman sila.
1: Yung IPIRA na nangako po ng murang kuryente, ilan ng senador ang tumakbo na mga party list na ang ipinapangako, murang kuryente. Alam nyo, dapat sa inyo kuryentehin kayo.
3: Bago na pangako nila ngayon.
1: Hindi, huwag namang orient, ground lang.
3: Ikaw naman, hindi ka pa nasanay sa mga politiko dito. Lahat ng mura, ipapangako nila. Murang bigas, murang kuryente. Ang bagong pangako nila, murang internet.
1: Ako nga.
3: Ano? Oo, diba? Ikaw naman.
1: Pero pwede ba murahin natin sila?
3: Sana, pwede. Kaya lang restraint nga eh, diba?
1: Oo, siguro ilapit na natin kay Amba. Alright, mga kapatid, alas 8:29 na hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantown na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Sa ating mga kababayan po na nasa abroad, yan, yung mga nasa, ano ngayon, nagtatrabaho sa London, sa gitnang silangan, sa Amerika, sa Asian countries, sa inyo pong lahat, ang tanong po namin, kaliwat kanan ho ba kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas? Meaning, kayo ba'y panay ang remit sa Pilipinas? At may bayad ba yung kada remit? Kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, uulitin ko ha. Ito po yung makabagong pamamaraan and practical na pamamaraan. kung saan po naman meron ka pakakataon na makapagpadala ng pera, digital electronic transfer nang wala kang babayaran. O di ba, magbukas ka lang ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay App, lahat na po ng iyong money transactions, send transactions po ninyo sa mga BDO account sa ampamampung lugar, libre na pati pagbabayad ng bills. O di ba, very convenient. At yan nga po ang alagang kabayan. Ang BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. O tumaas ang presyo ng petrolyo. Tanong, sino nagdesisyon yan? Yan 2 pisong dagdag sa diesel. Sino?
3: The Department of Energy na ngayon. Di ba?
1: Alamin natin kung bakit naging 2 piso.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
4: Love?
7: Ano Everbest food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy.
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Nyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Amy Achanza po.
2: Arles de los Santos po.
3: Denise Bodisanto po.
4: Ben Taringi po.
5: Las Paredes po.
6: Jeff Rivera po.
7: Julie Baiza po.
8: Kayla Macantas.
9: Mary Monreyes po.
10: Mariela Pascual po.
11: Halina na

0: tutok po sa atin ngayon. For this week nga po, taas presyo pa rin po tayo sa produktong gasolina, maging sa diesel po yan ha. So tanong natin, kasi ang nagtatakda na po ngayon ng adjustment dito po sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene ay walang iba kundi ang Department of Energy. Pero partner, ang balita, meron daw mga ilang oil firms na nagrereklamo na dito na ang nagbibigay ng pag-adjust ng presyo ay galing sa DOE.
1: Ay gobyerno.
0: Oo, so ito na, kausapin natin muna. Unahin natin itong tanong na ito, paano nakuha ito pong presyohan sa krudo natin this week. Secretary Sharon Garin ng DOE. Good morning po, ma'am.
2: Good morning po.
0: Good morning, ma'am. Thank you po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Secretary, ngayon nga po, ano pang apat na linggo na, kung tama yung bilang ko, na ang nagtatakda po ng presyo for the fuel prices ay ang Department of Energy. For this week, halos 3 piso po sa diesel, tapos naman po sa gasolina, I'm sorry, for diesel po, halos 3 piso, sa gasolina, 1 peso and 21 centavos. Secretary, para lang po mas malinaw, saan po ulit galing itong presyohan na ito? Bakit po naging ganito yung presyo natin for this week?
2: So, kinukuha yan sa average nung last week. Ano? So, 5 araw average namin kung magkano yung pentahan internationally. Kasi nakaano naman yan eh. It's common knowledge na lahat yan kung magkano yung current price internationally sa market yan. Eh. Tapos, dadagdag yan yung kung anong average ng freight, mga insurance, mga ganun. No? So, kukunin namin yan, tapos kukumpara namin sa previous week, the week before last week. Tapos kung anong difference, yun yung adjustment. So, ito po yung calculation po ng bureau namin, ng DOE, kung magkano yung ang difference nung last two weeks. So, kung umakyat, didagdag siya. So, ito po nare-reflect po ngayon Tuesday.
0: Pero ngayon daw po may status review ang Department of Energy dito po sa current policy nyo na mandated fuel price adjustments. Meron pong panawagan yung ilang oil firms? Ano po mismo yung kanilang panawagan at ano na po ang status ng review na ito?
2: Kasi po, di ba kami na yung nagdidikta kung magkano dapat increase mo or decrease mo. Ano? So, dati, nung hindi namin ginagawa ito, nagkakaiba talaga sila. Iba mas malaki, iba mas maliit. Ano? So, depende din kasi yan sa laki ng company, kung sino kinukuha na ng fuel, kung saan nila kinukuha. So, ito, meron mga companies na for them, medyo masyadong maliit yung increase na dinikta namin. Or may iba, sumusunod naman. So, sa ngayon po, nire-review namin para hindi rin hindi rin palugi yung negosyo nila kasi ayaw din natin magsara eh, no? Pero at the same time balancing act yun, pinoproteksyonan din namin yung consumers na kung anong charge yun lang yung tama. So sinustudy po namin kung ano po yung mga difference po, bakit kung magkakaiba yung presyo nila para makuha namin kung ano talaga yung totoo, no? Ano yung bang dapat i-impose. So nire-review namin yan para hindi rin fair sa mga tao at saka fair din sa mga oil companies. So, we're reviewing that kasi ngayon nakikita na natin medyo kumakalma na. No? Hindi na natin nakikita yung 20 pesos increase, mga ganun na dati. So, baka nandito na tayo, lumalapit na tayo kung ano dapat yung presyo. So, dahil kumakalma din, kasi originally, bago pa ito mag-emergency, wala naman dala ng powers yung ang DOE para mag-impose dito. Ano, ngayon lang ito kaya may declaration of energy emergency. So, we're trying to adjust na kung ano na ba talaga dapat ang mas bagay ngayon after 4 weeks of controlling the price.
0: Oo. Secretary, puntahan ko lang yung sinabi niyo po. May mga oil firms nga po na humihingi na i-review niyo ito.

0: una muna, ano po ba ito? Big three companies po ba ito o yung mas mga small-time players? And gano'n po katagal? Sige po.
1: Yung mas maliit. Yung big three naman, alam mo pag big three kasi medyo mga listed companies yan. Very, very transparent yung mga paano sila nagka-calculate. So, mga hindi naman big three yun. Kasi klaro sa, minsan nga, pag nakita niyo yung petrol, nas mababa pa nga sa lahat. Ano? So, mga listed companies to eh. So, mas transparent yan. So, pero yung iba, iba-iba kasi yung structure ng company. Iba, mga family business. Iba, medyo malaki negosyo. Or iba, maliit. So, nagkakaiba-iba sila. So, we'll review lang for the next few days po.
0: So, small-time players lang po to. Sa big three, wala po silang problema dun sa mandated fuel price adjustment.
1: Wala naman. Actually, yung iba nga, hindi ko Caltex pa yun or Shell, nag-rollback pa nga sila, eh, no? Ang mga, hindi naman maliit yung mga iba, mas maliit lang kesa sa pinakamalaking tatlo.
0: Oo. Secretary, ito pong review na ginagawa ninyo, may timeline po ba ito? Kung kailan po kayo magde-desisyon? Kung ito ba luluwagan for small-time players or itutuloy pa rin? Paano po?
1: Yes, actually, I was planning sana na pwede namin ma-impose na by today. Ano? Kaya lang, iniipon pa namin yung documents para ma-review namin kung ano bang tama. Tsaka para ano rin, transparent. No? We've been very transparent naman with the price. So gusto lang namin makita talaga na maayos kung paano na compute, kung payag kami or hindi. No? So hopefully within, for sure within the week kasi next week dapat ma-adjust na namin.
0: Oo. So, paano po ang mangyayari kung sakali mang pagbibigyan po natin itong small-time players? Sinala po sila nang magde-desisyon doon sa magiging pagtaas o pagbaba ng presyo?
1: Wala pa naman kaming decision yan kasi kailangan namin makita talaga kung ano ba yung mga rason nila kung bakit magkakaiba. No? But we will continue with exercising yung emergency powers na binigyan sa amin ng presidente na habang may emergency pa, we will closely monitor po na hindi naman talaga sabi natin na hindi disadvantage yung mga consumers. So, kailangan we will check and we will decide siguro within the week. Hindi ko lang masabi kung ano yung rules kasi we decide as a team eh, no? So pero yun po ang review lang kasi ang ngayon kasi yung rules kasi pag nagsabing DOE na 2 pesos ang increase, hindi ka na pwedeng lumampas dyan. Hindi pwedeng more than 2. Diba?
0: Dapat sumunod.
1: Dapat sumunod. So ngayon, kailangan lang i-recalibrate ng konti. Bigyan lang sila ng leeway ng konti. Pero paano siya i-impose? We'll tell you within the week siguro. Matatapos namin yun.
0: Okay. So ang malinaw, hindi pa sigurado kung kapag naging pabor yung decision po sa small-time players na sila lang ang magde-decide. Kumbaga, meron pa rin itong meron pa rin pag-check yung DOE sa magiging presyohan with small-time players pero mas flexible lang po kayo sa kanila para di sila malugi.
1: Dapat lang. Kailangan pa rin bantayin pa rin ng DOE. Ano? Kasi alam mo, hindi lang naman kasi presyo ng oil to eh. Affected na yung mga transportation natin, yung mga agricultural products natin, inflation. So, kailangan talaga i-balance yan eh. Kasi hindi lang to na presyo ng langis. It affects the whole economy. So, kailangan talaga well coordinated siya. Tsaka yung tama lang.
0: So, this week po yan lalabas? Is it going to be a new department order? Paano po yun?
1: Advisory lang siguro ng department. Pero yung ang in-announce namin kahapon, yun na yung for this week ha. Kung mag-decide kami this week, next week din yung implementation.
0: Next week na.
1: Week on week naman. So, yung in-announce namin ng mga amounts ng increase this week, yun na yun. 2.21 ba yun? Hindi ko maalala. Basta little more than 2 pesos ang increase ng diesel.
0: Oo nga po. 1. Dito po sa diesel, it's 1.21. I'm sorry, 2.82 sa diesel and then 1.21 po sa gasolina. Apa. Kumusta po ang supply po natin ngayon ng krudo? Apang ilang araw po ito, Secretary?
1: Yung supply natin, 45 days. It's 5 days lower than last week. Ano? Di naman ito alarming. Kasi marami na tayong alam na source, no? Siguro, ano na rin to, baka nag-increase yung ano natin eh. Parang naganahan yung mga tao gumamit ng kotse nila, no? Dumaming ang traffic sa EDSA. Pero at the same time, siguro yun nga, yung epekto din ng price control namin na yung ibang companies, nagko-control na rin ang purchases nila. So, babalansahin natin yun. Hindi naman alaming yun kasi pwede naman bumili yung gobyerno o yung mga oil companies sa mga neighboring countries natin. At within 1 week naman darating yun.
0: Okay, hindi naman po alarming even if 5 days na mas mababa po compared dun sa normal supply natin. Pero Secretary, saan na po ba tayong bansa kumukuha ngayon? Doon pa rin po ba? Same pa rin po ba sa dati?
1: Apa, yung gobyerno pa hindi pa bumibili pa ng bago kasi ano tayo eh, ang dami-dami natin eh, mga almost 2 million barrels yung nakastock, hindi namin yun pinaparelease kasi protection natin yan eh, di ba? Parang stockpiling natin just in case, ano, kasi hindi pa naman tapos yung gera. Pero yung mga oil companies natin, dito rin, they have traders dito sa Asia or even ng mga international traders. Ito mga traders na nakakuha sa iba't ibang bansa, China included, pare-paren, Thailand, China, may Japan pa, iba-iba rin siya ng mga Southeast Asian countries. Tsaka meron din iba na kumukuha din sa mga US, South America, tsaka Canada pala, meron din kumuha sa Canada.
0: Secretary, sa susunod na linggo, anong pagtingin natin dito? Tataas po ba ulit o may pagbaba na?
1: Hindi ko pa maano kasi ano pa lang, Tuesday pa lang ngayon eh. 5 days mula Monday hanggang Friday po yung averaging natin. So kailangan ko yung datos ng 5 araw para makuha yung trend. Siguro pag mga Thursday na makikita nyo na yung trend ng international market at yun makikita na natin kung anong, saan papunta yung presyo. Ano. Pero as of Tuesday, hindi ko pa ma-predict eh. Baka maling-mali ako eh.
0: Sige po, antabayanan na lang namin yan. Puntahan ko lang po ito isa pang mainit na usapin po ngayon, itong rotational brownouts. Dito sa Metro Manila, mas kalmado na po kahit itong mga nakaraang 2 araw. Pero sa Visayas, tuloy pa rin po yung rotational brownouts nila. Gano po ba kaseryoso itong matagal ng problema sa power supply po natin ngayon? And kanina kausap lang po namin ng ERC. Kayo po mismo, nakita namin yung inyong post secretary, NGC po ang isa sa mga itinuturo ng DOE na dahilan dito po sa rotational brownouts natin. Paliwanag lang po natin sa publiko ngayon, bakit po para sa inyo talagang si NGCP ang dapat managot dito?
1: Alam niyo, bago naman ito nangyari noong Wednesday, hindi naman ganito kasama. No? Nangyari kasi ibig sabihin, normal naman yung operations, normal yung ating mga power supply, yung ating electricity, wala namang rotational brownouts dito sa Metro Manila. Nangyari nung Wednesday, pagkatapos ng Wednesday na yun, nagkasunod-sunod na, red alert, yellow alert, no? Nagkaka-rotational na siya. Kasi po, naputol po yung grid natin doon, eh. Yung nagko-connect sa mga malalaki nating mga power plants. Siguro nung nangyari nung Wednesday, nag-down ka agad. Bakit nag-down? Kasi na-disconnect yung grid eh. So, hindi na siya makakonnect papuntang Manila yung electricity na pinuproduce ng power plants natin. Mga 4,000 din yan ang megawatts. Mga 10 to 15% of Luzon consumption. So nangyari dahil hindi na makabato ng kahit paandarin mo pa yung power plant, hindi siya makakapadala sa Metro Manila. So, naputol kasi. So, nangyari, namatay na rin yung mga power plants natin kasi pag hindi makabato, mag-off din yan automatically eh. Kasi nasira ng iba. So mula doon, 4,000 yung tanggal, hindi siya makabato sa Metro Manila hanggang a few days later pa kasi nasira nga yung mga power plants natin, inayos pa nila dahil biglaan na cut. So, nawala po 10 to 15% ng supply natin. So, nagka-yellow alert dito sa Metro Manila. Ang problema pa dyan, hindi lang dahil nasira yung power plants natin, dahil sa na-cut off yung grid, hindi na makabato yung Luzon papuntang Visayas. Kasi Visayas kasi nagpapadala ng power, di may sobra tayo dito sa Luzon eh. Visayas, hindi na tayo makabato ng mga 250 megawatts. So, nag-domino effect na siya. Saan nang galing lahat na problema doon? Noong Wednesday, nung naputol po yung connection ng transmission natin doon. Dalawang linya pa, hindi lang isa. Dalawang 500 kV na linya natin. Yun po yung umpisa ng problema. So, until now, this is the 7th day already, or 6th day, hindi pa po napapadala po ang official explanation po bakit po naputol yan yung linya na yan. We just need explanation. Kung mali nila, di mali nila. Pero kung hindi, then that's taken into consideration. But we need an explanation, and we've been insisting on that for the past few days. Actually, sa totoo lang, dapat yan a few minutes after an interruption na major na ganyan, dapat nagre-report na kagad sa amin.
2: Ang sinasabi dito ni Secretary Cha, no, naputol yung serbisyo hindi ng planta kung hindi nung transmission line, di po ba?
1: Opo. Opo, okay. Totoo yan daw. Dalawang linya pa kasi kasi na-connected yan dalawa eh. Dalawa
2: ma'am.
1: Dapat yung connection. Okay. Pag naputol yung isa, meron pa pang isa. Pero nangyari ng Wednesday, dalawa sila naputol.
2: Opo. Ngayon po, itong binabanggit po ni ma'am ay ito po yung 500 kV line ng Ilihan Dasmariñas transmission line. Ano po? Ito yung sinasabi
1: tsaka
2: po ninyo.
1: Tsaka yung Tayabas. Yung
2: Opo,
1: isa pa,
2: yes.
1: Papuntang Bicol.
2: Okay. Nung ito po ay nawala sa kanila pong serbisyo, ilang oras po ito bago nakabalik?
1: I think within less than 24 hours na ibalik naman. Ang problema doon kay Ted is nasira yung, dahil walang notice, nasira kaagad yung mga power plants natin. Kasi pag biglaan mo yan i-off,
2: yes, ma'am.
1: Nasisira siya. It took them days kasi kumuha pa sila ng parts, may inayos pa sila.
2: Yes,
1: so it took them days to come back.
2: Yes, ma'am. Opo. Sige. So, ang ERC kasi ngayon, nagsasagawa din po daw ng sariling investigasyon and pinagpapaliwanag po ang lahat, no? Sabi po ng ERC, nakapagpaliwanag na sa kanila yung pong NGCP. Sa inyo po, wala pang paliwanag hanggang ngayon?
1: Kahapon, kagabi, actually, nag-usap kami ng ERC. Deadline kasi kahapon. Siguro nakuha na nila kagabi, ano?
2: Mm-hmm.
1: Hindi pa napapasa sa amin ng ERC yung explanation. As of this morning, yun nga, aga ko pa tinitext yung ano, pero sobrang sigurang aga. So I'll wait for the official copy na ipadala sa amin. Pero hindi pa umaabot po sa DOE.
2: Okay. Ma'am, siguro po no, talagang dapat magpaliwanag dito ang NGCP. Pero kung atin po naman pakikinggan ang kanilang panig, by the way, kami po'y natawag sa kanila for several times na para po sa panayam, pero lagi pong busy ang kanilang spokesperson. If you notice po, halos lahat ng patalastas ng NGCP sinasabi na wala naman kaming problema, the grid is ready. Ang amin lang pong problema ay yung pong reliable and stable baseload power plants na dapat maitayo sa right places. Yan po ang kailangan. Kaya daw nga po meron pong mga gantong alert dahil nga sa kakulangan ng supply. Short answer please, ma'am.
1: Apa, una pa silang magsisi sa mga base load natin. Ang first cause was the cutting of the cut yung grid natin. Yun yung primary cause talaga.
2: Yes,
1: hindi naman tama yan na walang supply na ano, meron eh. Actually, sa totoo lang, maraming power plants naghihintay na i-connect nila eh. Pero nalulugin ang iba kasi walang kita na ready na sana silang magbato. So, I can explain that a very long time. Matagal, alam niyo naman, matagal ko na itong kahit hindi pa ako secretary.
2: Opo.
1: Talagang issue ko to eh. But those are, ano na yan, parang...
2: Okay.
1: Parang ginagawa na ng chicken and egg eh, pero talaga doon punot dulo noon yung grid talaga nasira.
2: Opo, pero inaamin din po naman ng ERC na nagkukulang sila para po naman sa NGCP din, doon nga daw ho sa pagtatayo ng mga bagong pag-aayos ng linya, pagtatayo ng bagong linya, kasi nga doon sa rate na hinihingi, di ba, para sa return of investment, etc. Inaamin po ng ERC yon, isa sa mga nagpapabagal sa investment and development. So, sa puntong yun, at least inaamin ng ERC yung mga pagkukulang daw noon, ngayon naghahabol sila. Kayo ho ba sa DOE, wala kayong pagkukulang dito?
1: Kasi ang regulator kasi ng transmission and all power players is ELTS. Siya yung parang police nila. No? Kami po yung nagbibigay ng policies. So, It's really ARC that ano ang main issues ng NGCP ang right of way nila, ERC approval, mga ganun po. Pero marami din silang merong pong right of way at merong ERC approval na hindi pa rin napapatayo.
2: Yes, ma'am. O yun nga po, no. Kaya po ako natatanong kung walang pagkukulang po dito ang DOE sa punto po naman din ng kasi meron po mga planta, labas na po ito, no, dito po sa nangyaring problema sa linya ng NGCP na nagsabay-sabay din po na unscheduled na shutdown. So basically din po, hindi maitatanggi, ma'am, na lumalaki ang demand ng mga Pilipino sa kuryente at kailangan talaga na magtayo ng mga bagong planta. Alam namin po na kayo po ngayon agresibo para nga sa mga renewable energy projects na ito, pero we have to understand, ma'am, na hindi naman ito nabibili nga sa 7-Eleven, di po ba? No, ito ho, it will take years bago ka makapagtayo nito. Eh, how can we solve the problem now kung ating sinasabing solusyon eh mangyayari pa 5 years from now? So sa inyo ho sa DOE, ma'am, meron ba kayong ano ba pagkukulang ng estado dito? Kung meron man, sa panig po ng DOE, kung wala ho, ay tatanggapin po namin yon.
1: Ang ano talaga dyan is proper planning, Ted. Ano? So, meron naman talagang papasok. Meron tayong marami tayong planta na bago. And most of that are go through the process na rin. ERC, NGCP clearance, mga ganun. So, marami naman silang papasok. Ano? Tama ka, yung renewable is actually the fastest. Ano? Ang solar farm, mga 6 na buwan yan pwede yung patayo. Ang kailangan natin is more on the base load. Meron po kaming marami tayong may mga baseload tayong papasok ngayon. Ang timing ng hindi tama eh, no? Halimbawa yung sa Cebu na pa tayo, mga 27 or 2027 pa siya papasok, ano? So yun nga, kailangan sana yan 26. So naghahabol tayo. These are not things that you can do in 1 year or 2 years as secretary, ano? Pero kailangan lang talaga i-push yun ng push. So ngayon po, kahit po yung mga gas natin, pinupustin natin magpatayo. Meron tayong magpapatayo, pero 2028 pa siya. So, ano talaga to? Talagang pinipilit yung base load na magpatayo. Kasi alam naman natin na hindi lang pwede na solar lang tayo. Eh. Kasi yes, pag walang araw, wala tayong power. So, we're fixing the mix. Dagdagan yung battery, dagdagan yung ang gas, mga ganun po. May mga papasok po this year and next year po. Pero yan po that is in our Philippine energy plan eh, in which part of that is also the transmission development.
2: Yes ma'am, yun nga po. Ma'am, ito ho na naman po ang Kongreso, no, magpapatawag ho na naman po ng investigasyon as always, no. Pero kayo ho, ma'am, sa DOE, wala ba kayong balak na upuan ito with NGCP? Magharap-harap na po kayo. After all, isa lang ho naman supposed to be ang inyong mission eh. Di po ba? Kasi ang hirap po nito na... ang hirap po nito... Itong turuan tayo ng turuan eh. I mean, you know, ma'am, di po ba? Itong problemang ito, bata pa po tayo. Ito na ang problema. Eh ngayon po, ma'am, pare-pareho tayong tumatanda. Ito pa rin ang problema natin eh.
1: Yes, sir. We have like a monthly, we have a committee just for NGCP issues and we meet with them. We meet with them, we coordinate, and many of the projects na dinadala namin sa NGCP na may issue about transmission, marami namang naaayos. Marami ding hindi maayos. This is part of their obligation, ano, as a franchise holder. Ang ano dyan is ang ayoko lang na magtutungo din yung NGCP na ay si supply dyan or si DOE yan yung gano'n. So the transmission company should not be the one to determine dapat magpatayo ka ng supply ng generation company. It's for DOE to look at the whole picture, ano. So, sa aming assessment, wala namang pagkukulang yung pag-produce ng power as of that Wednesday, ano. Kaya lang inunahan na supply daw yung problema, kaya nag-cut off. Hindi naman tama yan.
2: Okay, sige. So, ma'am, assuming nga po, no, na ito nga po yung pangyayari, no, kaninyo, itong dahilan kung bakit po nagsanga-sanga na yung problemang ito, meron ho bang power ang DOE o ano ba ito, ERC power na i-penalize ang NGCP for the tripping of their 500 kilovolts line?
1: Yes po, yung ERC po, hindi po yung DOE.
2: Okay.
1: Because they are franchise holders, mm-hmm, and ang rule nila is under the franchise and then under EPIRA. No? So under EPIRA, yung regulator nila is ERC.
2: Opo. Yan ho mga penalty na yan. Ano po yan, ma'am? Paano nako-compute yan? Kung magkano'ng babayaran? Ito ho ay penalty in cash.
1: Opo, hindi ko lang alam masyado kung paano nako-compute. Pero meron yang prescribed penalties under ERC for every violation, mga ganun yan. So, I think last year, bakit nag-impose na rin sila. Pero hindi yun naman, ang ano dyan is hindi ganun kalaki, ano?
2: Opo. O sige ma'am, so kami po ay looking forward na po na maayos-ayos na po itong problema ho natin sa mga alert-alert na ito at wala na po makaranas pa po ng brownout.
1: Meron pang alert sa Visayas kasi
2: yes, ma'am.
1: Talagang mainit at malaking konsumo at limited lang ma-export ng Luzon. But yellow alert means sana po makasave pa rin tayo ng power.
2: Kaya nga po, mabalik tayo dun sa kwento na storya na sa Visayas, kulang ng supply, kaya supporting ang supply sa Luzon, di po ba? Ganun yun.
1: Opo. Kulang talaga. Ang kulang sa, like you mentioned earlier, Ted, kulang talaga sa Visayas yung base load. Kaya yun talaga yung primary na pinupush namin na dapat si Visayas may base load siya. May papasok na coal, may papasok din na gas. Pero mga 2 years pa siguro matatapos yung mga project.
2: Ayun nga po. So diyan na naman papasok ang NGCP. O yun, nakita mo, inaamin na ng DOE, kulang sa supply sa Visayas. Di ba?
1: Correct. I mean, we've always been clear on that, kaya nagpo-push kami ng Visayas. Opo. Pero the problem of Luzon, yung ilang oras na blackout natin dito was not because of lack of supply, Ted.
2: Yes, ma'am. We understand. Opo. Yung po, ma'am, klaro na po yun. Klaro na po yun. Opo. Sige. Salamat.
1: Yeah.
2: Opo. And
1: thank you.
2: Belated happy birthday, ma'am. Opo.
1: Ay, ako. Tama na. Day 5 na yun. Tapos na.
2: Salamat po sa gitari. Thank you.
1: Thank you, Dad. Thank you.
2: Salamat.
1: Okay, thank you.
2: Yun. Tapos na daw yung birthday ni Ate Sharon.
0: Oo. Lumipas na lang.
2: Sakit sa batok, ano ha?
0: Masakit sa likod.
2: Alright. Mga kapatid, well, kung ikaw si Pangulong Marcos Jr. dito, palagay ko po, total naman, I'm sure hindi kayo nakakaranas ng blackout o brownout, Mr. President. Pwede bang, di ba, kayo na tumimon dito kasi ano ito, it's a national problem. And you only have how many months to go? Hindi ba, nakailan na pong administrasyon, ito po at ito ang same issue na pinag-uusapan natin. Tama ka, girl. Bata ka pa, may brownout na. Ngayon, tumanda ka na, may brownout pa din. Hindi po ba? At ganun pa rin po yun, no? Bata ka pa, ang gobyerno po ay nagkukulang. Ngayon, tumanda na po tayo, ang gobyerno po nagkukulang din. Baka sabihin nila, hindi. Eh, gobyerno naman, hindi po eh. ERC, gobyerno yan. Eh. Regulator yan. Eh. DOE, sinasabi, may paparating daw 2 years from now. Base load. Meaning, hindi ito yung mga maliliit na mga supplier. Ano ho? Talagang malakihan ng mga planta ng kuryente na nasusupply po ng kuryente. So muli, mga kapatid, eto ho na naman po tayo sa isyong ito. Hayaan na po natin muna ito hong usapin ng politika. After all, yung mga taong yan, wala namang problema. Unang-una, libre ang kanilang kuryente sa Senado. Nakita nyo naka-jacket? Eh di malamig. Hindi ako nabibiro. Nakita ko ninyo. Hindi ba? Kahit na naka-robe yan, anumang kulay ng robe nila. Di ba? Hoodlums. Hoodlums yung robe. Iba pala ang usapin yun.
3: Nasaan si Ted Quaylon?
2: Iba pala yun, ha? Yung issue ng dating Pangulong Estrada. Hoodlums in robe. Naabutan mo yun?
0: Hindi eh.
2: Anyway, so mga kapatid, wala naman silang problema eh. Hindi sila nagbabayad ng kanilang electric bill sa office nila. Libre lahat yan.
4: Wala.
2: Yes, pati ho yung kanilang catering, libre lahat yan. Merienda ng mga resource person, libre lahat yan.
0: Libre nino, sino sumagot?
2: Natin.
0: Yan.
2: Diba?
0: Linawin.
2: Oo. Wala naman, hindi man may tatanggi yan eh. Yung iba dyan, eh, may kanya-kanya po na power supply sa bahay. Wala silang kaproblema. Pero ikaw na nakikinig ngayon, na nagmamaneho ng hulugang mong kotse, ikaw na retired na senior na nasa bahay ngayon, na nagne-nebulizer, ikaw ang namomroblema. Tayong pangkaraniwang mga Pilipino ang namomroblema sa mga brownout na ito. Kahit na may generator ka, mamoblema ka rin eh. Hindi ba? Kasi nga yung generator mo hindi naman kaya din kung sakasakali, di ba? Ng mga mabigat na load. You know what I'm saying?
0: I don't know what you're saying kasi pag sa amin pagka talagang nag-brownout, magpapaypay kami.
2: Oo nga.
0: Pero totoo yan.
2: I mean,
0: taon-taon ito problema natin. Huwag ka mag-alala, next year ulit ito pa rin. Pero ito ha, ang matindi dito, ang sinasabi mismo ng DOE mga kapatid, mas lalala pa yung problema natin dito sa brownout kapag tumindi na yung El Nino. Yun ang binabanggit nila.
2: Nagsabi na nga sila nga.
0: Oo, nagbibigay na sila ng
2: anyway,
0: abiso.
2: Sorry po, isang oras itong ating usapin sa isyong ito.
0: Hindi, kasi lahat tayo namang problema dito.
2: Pero yun nga pong atin. Oo. Bigyan po natin ng pansin to.
0: Tama.
2: Kasi parang bahalang yan eh.
0: Oo.
2: So, ngayon po may patikim na.
0: Napag-usapan itong weekend.
2: Natawag kami sa DPWH. Abala-abala pa si Senator Vince ngayon.
0: Oh. Ano
2: nasa Malacanang daw.
0: Secretary Vince.
2: Ay, sorry po.
0: Ano ba namang Senator Vince? Ay, hindi nga daw siya tatakbo.
2: Okay, ngayon mga kapatid. So,
0: Pinatawag daw sa Malacanang okay.
2: Nakakalimutan natin ang Flash Order Scandal.
0: Tama.
2: Nakakalimutan natin itong mga si Zaldi ko na naman.
0: Hindi ko nakakalimutan si Zaldi.
2: Oh, nga pala. Eh, bukas mong
0: Friday tayo.
2: Okay. Diba? Kapag nabaha, ayan na naman po tayo.
0: Magsisisihan. Maghahanap ng masisisi.
2: Araw, makakalimutan natin lahat.
0: Oo.
2: Diba? Ganun tayo eh. Kapag po nag-uulan, nagbababagyo, may putik po na dumaragasa doon sa mga kabahayan. Ayun. Perwisyon dulot nito, yan. Sisihan na naman po tayo, turuan na naman po tayo, and then aaraw.
0: At saka, huwag mo kalimutan, may hearing din about sa mga baha.
2: At pagkatapos
0: may mag-hearing din about sa baha.
2: Mga taong ito na nangangako na murang kuryente, murang...
0: Murang lahat, tubig, lahat na.
2: Diba? Lahat sila, iboboto nyo pa rin.
0: Ang pangako, murang tubig, murang kuryente.
2: 10,000.
0: Free tuition fee.
2: 10,000.
0: 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. Lahat murang bigas. Yan ang mga pangako nila.
2: Kaya at the end of the day din mga kapatid, ito pong, sorry ha, hindi ho naman lahat, ano po, sorry po, itong incompetence na ito ng gobyerno sa napakaraming aspeto po ng serbisyo publiko. Isa lang din po ang pinagmumulan nito eh. Yung ating pong katalinuhan o kawalan ng katalinuhan sa pagpili sa kanila. At the end of the day, ito po yun. Binoto mo, ha? Deserve mo. Ganun po yun. Pati sa mga senador lalo na binoto nyo, ngayon nagmumukhang payaso, deserve mo. Right?
0: Sabi ni Marco, ang sakit daw. Pinag-uusapan ka daw sa GC
2: si
0: ngayon. Pinag-uusapan ka daw sa GC ngayon. Ang sakit daw.
2: Sorry ha.
0: Magteka lang partner,
2: diba?
0: Paano naman daw yung mga hindi bumoto sa kanila at damay lang dito?
2: Okay, binoto nila,
0: damay
2: ka.
0: Tayo. Bullshit!
2: Bullshit! 9:08 in the morning, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Thank you very much. For me, strong coffee pa rin ang akin. So sa ating pong mga takapakinig, ha? Lalo na po doon sa mga tinamaan na po ng antivirus, ay talaga naman, wala pa rin pong pagbabago. Ganon na ganon pa rin po sila. Mukha po talagang umabot na sa mga kokote ang virus. Antivirus.
0: Anta? Tanga?
2: Tiya. Chisring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
4: Naku, baby bo.
5: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Wait. Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps now. Signal Super. All you need is one.
9: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
10: Sabay na loves kam na, ayan.
9: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
11: Ay, kasal na po pala siya.
9: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
12: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
9: Tutukan ng
13: Match Made with DJ Anna Ramsey.
9: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
14: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: Ha, kapatid?
1: Session resume, Majority Leader.
0: Thank you ha. Baka kayo ma-imbyerna ha itong mga ano ngayon, itong mga may hanta virus.
2: Hindi na nila tayo love. hindi ka nila magamit for content ngayon.
0: Meron po tayo from one garin to another.
2: Yes, pero opo. From kuryente this time to misinformation and fake news.
0: All right, kasi po ito ho, ito kinakailangan din natin tong bantayan kasi alam nyo, this is a move towards a thin line called freedom of speech.
2: Speech. Oo nga, tama.
0: Okay, sige. So, ito ho, no, ating kakausapin si Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: O, sige.
0: Sabi nga po nila, babalik Garin.
2: Ang aga. Oo, na, hindi ka muna nag-knock-knock bago mo kinanta. Oy, mga kapatid. O, sige.
0: O, sige, knock-knock.
2: O, who's there?
0: Hanta.
2: Hanta who?
0: Ha?
2: Hanta who?
0: Nasa linya na ngayon si Representative Janet Garin. Mopay nga aga, ma'am.
2: Good morning po, Congresswoman.
0: May aga, Gid.
3: Good morning, maupay nga aga, Sir Ted. Maupay nga aga, Hitimo, mga view, ano, listeners, man avid followers.
0: Opo, salamat na marami. May tanong po si Chacha dito po sa inyong naihain na resolusyon. Go ahead, Chacha.
2: Good morning po, Congresswoman. Ito nga po ngayon, naghain kayo ng resolusyon. Matagal naman na nating naririnig itong fake news, disinformation, at nagkaroon na rin ng mga iba't ibang investigasyon ano, tungkol po dito. Pero ang sinasabi niyo po kasi, mas malala ngayon compared to before. May particular incident po ba kayo na nakita para kayo po ay makapaghain ng resolusyon na ito?
3: Yung pag-intindi kasi ng iba, etong galawan na may mga fake news, may mga tina-target, eh nasa mga politiko lang. Pero lingid sa kaaraman ng marami, ito ay bumaba na. Example doon sa aking distrito, merong isang teacher, schoolhead. Biglang lumabas yung isang vlogger at sinabi niya, nako, nakakalungkot kasi etong si ganito at pinangalanan ay nag-positive sa HIV. Alam mo yung, alam namin na hindi totoo, pero yung reaction ng community, kasi hindi pa naman talaga natatanggal yung stigma, natulak, no? Almost depressed yung teacher na ito. Hindi ko alam daw, pero marami kasi akong naririnig na pagka mag-donate ka dun sa kanilang mga foundation, eh sasabihin nila, ay, fake news pala yun, mali pala yun, sorry, hindi pala siya tama.
2: Mm-hmm.
3: And this is not an isolated incident. Palala siya ng palala at kapag sila ay nagkaroon na ng maraming followers and viewers, yung kanilang talent no ay inaalok na nila sa national political fight or dun naman sa mga negosyante. Mahirap kasi para nang nalalaro na. At ang pinakamasakit dito, yung mga totoong journalist, yung mga totoong mga nagbibigay ng tamang balita, ay nawawala sa ere.
2: At least na kayo na po na mismo nagbanggit, ano, kumbaga, inihain nyo po ito, hindi lang dahil ngayon nakikita natin, ang dami talagang bashers ng mga senador, kongresista, and even other politicians. Ito po ay para sa lahat, para maproteksyon na ng lahat. Pero dito po, nakalagay dito, mas gusto nyong patindihin yung batas kasi baka nga hindi na naaangkop yung mga batas na meron tayo ngayon dito sa online misconduct na malala po.
3: Yes, kasi ang nangyayari ngayon, inaabuso nila yung freedom of expression. No, inaabuso nila yung mga rights na supposedly ando dun sa ating legitimate media practitioners. So, pero nawawala ngayon yung kasi maglalagay sila, ito may research kami, ito may ginawa kami, ito nakita namin. Oh, itong isang teacher na ito, yung pala, nagtatago lang siya, may anak siya, pero yung kanyang gender ay iba. Yung mga ganitong bagay, eh, ikaw naman na ordinaryong teacher, takot ka naman dun sa future ng iyong anak kasi baka i-bully sa school, you will have the tendency na mangutang para may i-settle ka, na i-donate dun sa foundation na namimigay daw sila ng mga kung ano-ano. Pero alam naman natin, it's a legitimate way of extorting. So hindi lang, napakarami na nito sa mga probinsya. ni ibubuli sa school kasi yung seaman, yung tatay o yung nanay may negosyo. Tapos ngayon kailangan kang magbigay para ihinto yung pambubuli to online, no?
0: Opo. So, ma'am, meron na po tayo ngayong existing ano sa ating revised penal code on libel. And then meron na din po tayong cyber libel ano ho na mas mataas na po yung penalty. Ano ho ang inyo nakikita na amyenda kung meron man o bagong batas para po dito?
3: Yung unang-una kasi yung pag-file ng kaso, may syempre kukuha ka ng abogado, magbabayad ka ng legal fees. Medyo mahal na rin 'yon para dun sa mga middle to low income class, lalo na yung mga nabubuli.
0: Mm-hmm.
3: Kailangan amyendahan yan, no? Pangalawa, pwede kasing may time bound eh. Hindi pwedeng ang tagal-tagal ng desisyon. Kasi habang tumatagal, marami silang nabibiktima along the way. Mm-hmm. And how do we strengthen the ICT? Kasi kung mag-take out ng isang page, o isang, kunyari, may blogger dyan, wala nang ginawa kundi magmura ng magmura. Tapos, mumurahin ng mumurahin yung anak ng isang tao, kapatid ng isang tao, yung alam nilang emotionally medyo malambot at hindi ganun katibay ang loob. So bilang magulang or bilang pamilya, you succumb to paying them para lang tantanan yung bata kasi yung bata mentally affected. Now, the problem is, ang tagal-tagal mag-take out ng DACP. Ang dami pa nilang kailangan daanan. Ang dami pang kailangan gawin. Example, if you're talking about Meta, we're talking about Facebook. Ang tagal ng proseso. By the time that happens, ilang buhay na ang natira, ilang pamilya na na-exportan, and they won't file a case anymore because yung hiningi sa kanila na 50,000, 100,000, 200,000, inutang pa nila yun.
0: Yes, ma'am. So, okay, medyo ano ho ito, no? Kanin nyo, nauuwi na po sa extortion, and then pagkasira po ng buhay, pati nga po yung mga pribadong individual, no? Ma'am, Papa, how will you legislate? Paano kasi ang concern ka ninyo itong mga medium, no? Itong Facebook or YouTube ang tatagal umaksyon. Kasi po ngayon, ma'am, meron tayong itong cyber crime division, ano po, meron tayong DICT, etc. So kailangan po ba talaga ng batas dito o regulasyon nitong mga government agency kapag namang klaro na po na ginagamit sa krimen yung kanilang mga medium? O paano ho kaya, ma'am?
3: Dapat yung accountability na sa kanila din. Kaakibat nung kanilang medium, let's say if you're talking about Facebook, you're talking about YouTube, kaakibat noon ay responsibilidad nila na i-vet yung mga qualifications na mga naglalagay ng programa sa kanila. At dapat din umaksyon sila ng mabilis. Kasi, I'm not sure, no? Pero nagkakaroon kasi ng alegasyon na kapag itong isa, maraming followers, nagdadara sa kanila ng viewers at merong kasamang pera, medyo matagal na tinatanggal. Now, I know of one country who recently, I believe that was 3 weeks ago or 1 month ago, lahat ng bloggers or pages, kapag hindi kwalipikado ang tao o hindi ka totoong journalist, ay tinanggal ng gobyerno. So dito, ang dali lang sana niya na kunyari ikaw si Facebook, meron diyang mga bloggers. Example, yung isa magbibenta ng produktong pampaganda ng balat, hindi naman niya alam, no? At wala namang lisensya yung produkto. Dapat dyan, pagka nakita, automatic tatanggalin na ni Facebook. Hindi na maghihintay pa ng maraming complaints. And then, in reporting kasi, kaakibat, alam niyo po yun, Sir Ted, mas maalam kayo sa bagay na yaan. Kaakibat nung ating mga media practitioners and journalists, kaakibat doon yung tinatawag natin, responsible reporting and responsible researching. So, etong mga ito, yung iba walang hanap buhay, kaya lang matapang magmura, lalabas sila, magiging vlogger na, hindi naman tinatanggal, nabibigyan ng platform. So there should be minimum basic requirements for every vlogger or every what you would call, I don't call them media practitioner eh. Kasi hindi naman talaga sila legitimate na media. Dapat, kaakibat doon, merong minimum requirements para sila makapag-air ng kanilang program or kanilang page doon.
0: Alam niyo, ma'am, ako naniniwala, no, doon sa inyo pong adikain, no, na hindi dapat nangyayari 'yan, no. Naniniraka ng buhay ng alam niyo 'yon, etc. pero medyo thin line ngayon ito, no? When you regulate kung sino lang ang may karapatan na magkaroon siya ng medium access, magkaroon ng channel sa YouTube man o sa Facebook, parang yung contention na sino ka para magsabi na itong taong ito ay hindi pwedeng magkaroon ng vlog. Doon pa lang sa requirement muna ay mukha pong lalabag ka agad sa kanyang karapatan sa malayang pagpamamahayag. How do you, paano po ninyo maikaklaro ang linyang ito?
3: Kaya nga, Sir Ted, kung pag-uusapan natin, example, may isang vlogger, ang kanyang trabaho mag-promote ng produkto. Talaga namang yung pinopromote niya, kunyari, magbibigay ng medical advice. Dapat naman doktor siya.
0: Opo.
3: Oo, dapat naman doktor siya. Kasi minsan, ang dami ng pinopromote na mga supplement na hindi naman siya totoong supplements. And in fact, dahil marami ng viewers, ibang mga pasyente na nagpupunta sa kanilang doktor at makikinig dun sa isang vlogger na babago. Doon naman sa mga regular program, alam naman natin kung ano ang basic qualifications ng isang media practitioner. Kasi may mga nakikita kami, ang mga nangyayari sa mga probinsya, meron yang lalabas, no? Na-involve na sa ilang scam, na may mga kaso na ng extortion, biglang nagkaroon ng page. Tapos yung page nun, akala mo legitimate. Pero ang ginagawa nila is may mga pinambabanatan at magbabayad itong police, itong teacher, itong fireman. Minsan nagbabenta lang sa public market. Masakit yun eh, because 50,000, 100,000 is ilang buwan na nilang kita yon.
0: Opo. Sige. So doon, ma'am, sa usapin po ng ganun, ano, yung kinakailangan talaga ng lisensya. Kung ikaw nagpo-promote ng mga produktong medical, dapat talaga ikaw license, no? Sa talagang professional. Pero yun nga yung political bloggers, alam niyo ho yun, yung pong mga naghahayag ng kanilang saloobin, yun ho yun, parang nandoon yata talaga yung challenge dito. So, ma'am, ito po ay panukala ninyo. Meron na ho ba kayong draft bill tungkol dito?
3: Meron po, I filed House Resolution 1000. Pwede ko pong ipadala while.
0: Opo, sige, ma'am. So, ma'am, when do you, when will you conduct your first hearing on this?
3: Well, last week, kaka-refer lang sa Committee on Rules. Siguro in mag-break upon resumption, no, ng July, masimulan na ito. Well, kung medyo pwedeng maaga-aga, mas mabuti sana.
0: Opo. Sige. Pero ma'am, again, ang inyo po kasi nga dito ay tukuyin yung responsibilidad nung medium operator, no? Yung Facebook at saka nung YouTube. Kasi ma'am, meron naman talagang klarong-klaro na, di po ba, no? Meron naman talagang isipin mo, bakit pinapayagan ito? In the guise of freedom of speech, pero kitang-kita mo naman din, doon na lang po sa pagmumuray ka ninyo, no? O kaya po naman, well, pinuputol-putol yung halimbawa yung programa namin, puputol-putulin, tapos binibigyan ng ibang kahulugan, pag kami nagreklamo, hindi ka aaksyonan, kaya napapagod ka na lang, hinahayaan mo na lang, kinakontra mo na lang. Alam niyo mga ganon? So, bottom
3: precisely,
0: line...
3: Precisely.
0: Opo.
3: Nauubos yung oras ng legitimate media practitioners. Kasi minsan nagagamit rin kayo, no? Puputulin, tapos mag-vlog sila, bibigyan nila ng ibang meaning. And meron din kami mga nakikilala na parang perpetually hired ng ilang tao na kapag parang protection nila, pag may kumalaban sa gusto nila or merong desisyon or question sila, ibabash kagad nitong vlogger na ito. So, ang nangyayari, you silence the agencies, the legitimate people who are supposed to protect the Filipino people. Yan ang masakit eh. Nawawalan na ng boses. Minsan, yung LGU hindi na-action ng itong taong ito kasi babanatan sila ng isang vlogger. Yung police merong reklamo dito sa vlog sa taong ito, hindi na kasi parang naging tool, no, naging tool na parang yung isang tao, kapag may pera ka, gagamitin mo yung mga vlogger na yon para banatan yung mga kaaway mo. At minsan, illegal na ang ginagawa mo, you get protected. Because people in government agencies are afraid to be bashed and are not doing their job. So yan ang masakit.
0: Sige. So,
2: Congresswoman, pahabol lang po na tanong. Doon po sa draft bill ninyo, meron po bang penalties for the platforms? Kasi, kumbaga, sa kanila yung una, sa platforms nila ina-upload itong mga fake news na kumakalat ngayon. Maglalagay po ba kayo ng penalties doon? Paano po?
3: Yeah, my proposal is to put penalties on the platform. Now, dahil nga ito ay House resolution, ipapalabas muna namin like a few examples, no? Meron akong isang vlogger na hindi ko ganyan naririnig before, no? Pero ang daming teachers na biniktima. Yung mag-a-announce lang na ikaw ay nahawa ng STD o ikaw ay nahawa ng ganitong sakit para ipahiya dun sa local community. Siyempre yung teacher, paano ka makapagturo? And then magdo-donate ng 50,000, 100,000. Okay. Pag principal ka, dapat 200,000. Mm-hmm. And nothing is happening. So the moment they victimize a few, sunod-sunod na yon. And the government agencies that are supposed to act on this, hindi magka-action kasi takot ding ibalita, takot ding mabash.
0: But then you pa-entrap yan, ma'am?
2: Tama.
3: Ay, yun nga ang ano, yun nga ang... Mm-hmm. mga bagay na nakakalungkot kasi you have to resort to that rather than the whole country protecting its people. So, nakakawawa rin yung there are a lot of legitimate outlets, no? Na nagdadala ng tamang balita, tamang impormasyon, tamang paggamit ng freedom of speech, freedom of information. Nalulunod dahil nga inaabuso ng iba. So a few rotten eggs should not ruin the whole industry.
0: Opo. O sige ma'am, well, sabi ko nga, ito ho ay panukala pa lang. Kumbaga, sigurado ako, marami po agad dito ang magbabasya inyo, tututul dito. Ito po ay pagsikil sa karapatan ng malaking pamamahayag. Pero sa akin lang is, let the discussion start and the debate begin, no? Para pag-usapan ito. Kasi nga, ano ho mga kapatid, hindi rin po naman di maitatanggi na sa atin yung bang, di magdemanda ka. Hindi ba? Eh di magreklamo ka, magsumbong ka, kung ikaw din yung biktima, sa binabanggit ni ma'am, ang hirap din nun. Pero yun nga, mga kapatid, yung thin line to be able to identify maaaring ituring mo na walang karapatan para magkaroon ng ganyang channel. Right?
2: Tama. Sino
0: ka para sabihin na wala akong karapatan, kahit na wala akong mababa pinag-aralan ko, gusto kong sabihin ang sasabihin ko.
2: Kung hindi kayo,
0: kung ayaw nyo, di huwag ka manood. Ganun yan. Di magdemanda ka. Alam niyo man, ganun katwiran, ma'am?
3: Yes, kaya nga yun ang nakakasira sa totoong journalism. And dahil nga dun sa mga baluktot nilang paniniwala na yon, parang binigyan mo na sila ng lisensya to discredit every individual. Pabuti kung politiko ang binabash nila kasi nakakalaban yan. Gagastos rin, magkukuha rin ng kung ano-anong mga basher. At problema, yung mga maliliit na tao. No? Example, teacher ka, pagpasok mo sa school, ang feeling mo hinuhubaran ka na ng kahihiyan ng lahat. Sa mga impormasyon na hindi totoo. No, maraming mga ganyang bagay. O yung iba kasi na yung kanilang anak merong sensitivity. Alam mo, hindi lahat matibay ang loob. May mga taong mahina ang loob.
0: So, ngayon,
3: pagka yung anak na yun, itiraya, babanatan, magbabayad yung magulang.
0: Yan pong, yan pong inyong hugot na yan sa inyong distrito yan? Mga ilan po ang kaso ng ganyan?
3: Parami siya ng parami. So, example lang yan, no, meron akong alam na mga 10 teachers na nabiktima.

0: Hindi mo nahabol yung isang importanteng tanong. Oh, paano ko nagpapakalat ng fake news ay public official? Paano yun?
1: Kasama pa siya doon.
0: Oh, sige, oo. Paano lang malinaw? Kasi na-focus tayo masyado sa teacher at sa doktor eh. Diba?
1: Paano yung public official na ang sinasabi eh...
0: Alam mo na. Diba? Wala lang, napaisip lang ako ah. Kasi hindi naman pwedeng, di ba? Ano, lagi na lang, lagi na lang yung mga ordinaryong tao. Dapat lahat kasama dyan. Pero it should start with the platform, partner.
1: Akala ko, it starts with the Senate.
2: Ano ba yan? With the platform. Bakit kakatutukan dito sa Senado? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas? Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Ala, pumapasok na silang lahat.
1: Pumapasok na silang lahat.
0: Anong pelikula yan, Erwin?
1: Baka,
0: sa Netflix, ano yan, series?
2: Hindi na ito normal.
1: Baka alam ko kayo pumapasok, Ma'am Caterer, na pagkamalan lang. Baka alam po yung pumapasok.
0: Ganda nung kanta, narinig mo? Oh, ano mo?

0: Katanyan.
1: Queen Money.
2: Oo nga naman, ano? Paano nga naman kung yung nangunguna ho sa pagpapakalat ng maling informasyon ay ano?
0: Public official. Or elected official.
2: Ay, ang tawag ay honorable. Hoy!
0: Oo.
2: Boom!
3: Tumulong
2: o kaya
3: na
2: ang tawag
3: kayo.
2: Ay His Excellency. Oh. Baka sabihin nyo, His Excellency, yaan po'y ginagamit hindi lamang sa presidente. Diba? Yung His Excellency? Yan din po'y
0: ginagamit yan?
2: Sa ambasador. Diba? Kapag ambasador, ang tawag His Excellency?
0: Pinakukulo mo na nung dugo nila eh.
2: Ha?
0: Oo.
2: Right?
3: Tumulong na lang kayo.
0: Patanong mo kaya kay Congresswoman kung paano pag public official lang nagkakalat ng fake news, anong gagawin? Sige, mamaya po.
2: Ang mahal talaga ng presyo po ng petrolyo. Hindi maitatanggi yan, Direk Grace, di ba? Kaya nga po, mga kapatid, ha? Masakit sa ulo. Ang dami ho nating, lalo na ang mga negosyante, pati po yung mga maliliit na negosyante. Sa negosyo, importante po yung tipid natin kung maaaring wala ka nang babayaran pang petrolyo. Panahon na na mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. 1. Full electric passenger vehicle. Sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maraming sakay. O di ba panghanap buhay, baby girl? At full electric na pang-deliver. Panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na trucks, aba, sagot ka naman ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available ang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business.

0: Photon Electrify Your Vehicle.
1: Alam mo, ang dami ko na nakikita ngayon na mga Photon pickups, ha, nasa kalsada, full electric, nasa EDSA.
0: Yes.
1: Fairness, ang pogi ng itsura.
0: Wow.
1: Oo, yan ang gusto ko.
0: Kasi pogi
1: yan ang gusto kong lalagyan ng catering, eh.
0: Mga kapatid, sandali po lamang, ha. We will be right back. Sa lahat po ng mga DDS at DDH, magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Pagkakaisa.
3: This is Vice Ganda sa Game Zone Totoo.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
5: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
1: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
2: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
1: Hello!
3: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
5: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
8: Yeah.
7: Kung masabi ko.
9: Your surname is Ayala.
6: Yes.
9: And you work for Ayala.
6: Yes.
9: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
10: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
11: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: Bigyan ng mukha ang balita.
13: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
14: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
4: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
15: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
4: Walang kulay. Walang kinakampihan.
16: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
4: At wala rin inaatrasan.
17: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
18: Sa ilang lugar dito.
4: Susugod sa bagyo.
19: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
20: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan.
21: Kaliwat ka ng

0: trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
2: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bogasanto po.
6: Ben Taninki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macanta.
11: Mary Monreyes po.
12: Mariela Pascual po.
13: Happy

0: addictive, know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
1: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: Morning. Alas 9.42 na, DMP, ano? Mag-aalas 10 na. Kami po'y natawag sa isang sendor nga din po para nga sana makapagtanong bakit kahapon ay wala ni isang tumayo para doon po sa paliwanagan sa nangyari nung May 13 na putukan. Ako naman naintindihan ko, sige. So, Dim, siguro pwede natin ipagpabukas na yan kung sakali po, no? Sabi mo nga kay Dimpy, pag sumagot siya, isisingit natin, mabilisan lang. Pero baka mabitin tayo sa dami din po ng ating katanungan. Pero kung pwede nga, baka pwede tayo mag-overtime kay Lord. Mga 30 seconds.
4: Gusto mo pala another 30 minutes, ha? Oh.
3: Ako naman po, nauunawaan ko din kung sakali na hindi yan natalakay kahapon. Kasi parang una, they have to give way dito po sa impeachment court, no? Na mag-convince sila.
4: Yes, inuna nila yun.
3: Kasi marami nag-aabang dun eh.
4: Tsaka maraming tumutuligsa. Okay. Hindi ba?
3: Anong tumutuligsa?
4: Maraming nagsasabi na hindi daw magko-convene. Kaya parang sampal ito sa lahat ng mga nagsasabi na hindi sila magko-convene.
3: Alright.
4: So yun na, nag-convene na.
3: Oh, yun nga po. Kasi kung meron ka agad question doon, mukhang mahaba-habang debatihan yon.
4: Correct.
3: At baka... Sorry, baka meron pong mga magkalat, no?
4: Magkalat?
3: Magkalat ng, alam mo na.
4: Magkalat ng lagim.
3: Magkaroon ng, kasi alam nyo, uulitin ko ha, ito po ang pagkakataon ngayon kung saan lumutang ang kaayusan ng mababang kapulungan. Actually, ng maraming miyembro na kapulungan na house. Right? Lumutang. Kasi nga po, sa kasaysayan natin sa Pilipinas, laging magulo itong lower house. Bakit? Eh marami sila eh. 200 nagsimula sa 100 mahigit. 200 mahigit. Ngayon, 300 mahigit na eh. So definitely po, ang hirap niyan i-manage. Ang gulo. Marami. Kaya ho, panahon ng butuhan, mga panahon po ng debate, talagang kadalasan magulo sila. Pero ngayon, in fairness, maayos sila, girl, right?
5: My goodness!
3: Eh kasi po, marami nga sila. Ang hirap.
4: Mahirap i-manage.
3: I-manage.
4: Yung dami nila. Unlike with the senators na 24 lang naman
3: 24
4: sila.
3: 24 lang kayo eh.
4: Oo, correct, correct.
3: You know what I'm saying?
4: I know what you're saying. Kaya nga diba nakapag-isip-isip daw si Senator Migs sa nangyari sa Senado? Nakita mo yung tweet niya? Sabi niya, for the first time in history, nagkaputukan dito. Diyos ko po, nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. So we made the decision. I made the decision with my family that it has to change. Tinanong nga ako ng mga anak ko kung bakit nagkaganito sa Senado. So I prayed hard and sought for discernment. And I said it's about time to make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado. Na maibalik ang dignidad ng Senado. Nagmamahal, Migs. Nakatulog. Naiba ngayon ang ihip ng hangin. Binabatikos ngayon ng mga senador.
3: Okay. Tawagan mo na yung ating wala na, no? Itong ating... Kasi nga, ako naintindihan ko ulit, ha, na hindi ito, walang nag-bring up nito kahapon. After all then, na yung sitwasyon po'y mainit, kung ibabalik mo yun, malamang, kasi sabi ni Senator Lacson sa ating interview, the Senate was never under attack. Sabi niya, hindi, wala, hindi under attack. Right? So, doon pa lang po mga kapatid eh. Pwede mo na kagad, pwede ka kagad tumayo eh. At questionin mo yung presiding officer. Ano ka ba naman? Ano po nangyari
4: dito?
3: What
4: were you saying in your Facebook live? Di ba? Kung ako yung senador yun, itatayo
3: pero,
4: ako, Mr. Chair.
3: Yun nga eh, kahinahunan, kaayusan, wala muna mag-bring up niyan, ha?
4: Oh.
3: Ako, palagay ko na sila nag-usap-usap.
4: Nagkasundo sa GC.
3: Pwede ba, wala mo nang pag-uusapan ng ganito. Oh. Mag-focus tayo sa convening ng impeachment court.
4: Impeachment court.
3: Which happened naman kasi after ho ng announcement din ng mga committee ngayon ng mga bagong chairman, adjourn na eh. Di po ba? Today, tignan natin. Kasi po, ang impeachment court ay hindi na babalik mamaya kasi maghihintay pa sila noong pong pag-comply nung respondent doon sa kanilang sinasabi na oo, sagot niya sa complaint.
4: Tama.
3: And then afterwards niyan, they will acknowledge it siguro after 10 days ulit, calendar days, sabihin na nagtanggap namin to, binibigyan namin pakakataon yung pong prosecutors to reply. And then, tsaka na po yung magsisimula po, hindi ito agad-agad ngayon. So today, ano ba ang kanilang agenda? May tatayo ba? Meron ho bang tatayo, mga kapatid? Para ho, questionin yung nangyari nga. Na nga, sabi nga ni Migs, first time sa kasaysayan po ng Philippine Senate, nagkaroon ng putukan. Ako, 9:47 na, bukas na lang tutuloy natin to.
4: Sayang naman, nakatutok na kami. So pakiramdam mo meron, may ko-question na ngayong araw.
3: Sa akin dapat meron.
4: Tignan natin.
3: Oh, kasi hindi pa pwedeng ganun na lang.
4: Ayaw nyo bang sundin yung advice ni Aplaska? Move on.
3: Kalimutan
4: forward, na kalimutan na natin yung nangyari.
3: Sorry ha, pero yung sinasabi ho na investigasyon, tama din po na dapat dito ay impartial. Dapat dito po separate body ang mag-imbestiga nito. Kasi takipan yan eh. Na naman eh. Proteksyonan po na naman yan eh. Kasi nga, mali na eh. Pinagtatanggol pa eh. Kahit saan mo tignan eh. Tanungin mo si SPO1. Meron ba bang SPO1? Wala na ano? PO1. Bago na rin ngayon. Si SPO10, tanungin mo. Di ba SPO1, SPO2,
4: alin,
3: SPO5,
4: sa warning shot?
3: SPO6, SPO7?
4: Saan mo ba itatanong tungkol dun sa warning shot? Tatanungin mo
3: yes,
4: sila? Sorry, isasagot nila sa'yo. Matagal na akong wala dyan eh. Hindi ko na maalala.
3: Hindi po. Anyway, sige po,
5: wow,
3: mga kapatid. Ito po, para mas maganda ho ang ating umaga, tayo po ay magtatapos sa ating programa sa pamamagitan po ng good news naman. Alright,

0: Giggle.
1: Ayun, naririnig natin yung baby sa background.
2: Ayun po. Yung bahay namin, ayun, wala po kami masyadong kapitbahay, malayo po. Doon po sa
1: bahay niya. Ayun, po, medyo malayo lang sa video yung bahay. Pero
2: kapatid po yan ang asawa kong bahay na yan.
1: Oo.
2: Dito po kami nagagapak po.
1: Mm-hmm.
2: Yun, tapos na pong gapak, wala na pong tubo. Hanggang doon sa... Doon po kami nag-charge sa malayo po.
1: Mm-hmm.
2: Yan na pala. Yun na pong last gapak po namin.
1: Ito, naglalakad si Jenny Lee. Ito yung mga anak niya.
3: Hi,
2: hi.
3: Hi, hi.
1: Ito yung bunso. Ito po yung 6 years old at 11 years old. Hi, sir. Ito, Chacha.
3: Thank you, Pastor Jeff Liscopides. Thank you so much. Thank you, God. Wala po dito yung papa nila. Kasi nasa biyahe po.
2: Ito po yung kusina namin. Hindi po naayos. Hindi po kami nakapag-ayos kasi po nagbo-board po kami sa bantayan noong pasukan pa po. Naka-uwi lang kami dito noong bakasyon na.
1: Lumabas sila, kumain sila sa karinderya. Karinderya po itong nakikita natin. Nagdadasal yung bata. Silang lahat, itong mga anak niya, nagdadasal. At ito po yung kung saan napunta yung pera. Bumili sila ng isang sakong bigas. Ayun, nakalagay, 2,800. Pati yung chicken, 200 pesos. At yung iba pa pong mga pinamili. Snacks, yung mga panggamit po, mga baon ng bata. Ayun, bumili sila isang tray ng itlog din, mga kapatid.
4: Nakakain ng maayos yung mga bata. Nakakatuwa ito.
1: Mm-hmm.
4: Ay, nako. Sige. So, tawagan nga natin ulit. Bago itong ating supposed to be winner.
1: Yes.
4: Ito muna, no? Baka bukas tayo mag-winner. Pero tawagan natin si Jenny Lynn Carlos. Jenny Lynn? Hello, Jenny Lynn. Ay, nako, baby girl. Nakita mo yung kapayakan ng kanilang tahanan?
1: Yes.
4: Opo, yung kanyang mga anak, kahit na po anak dalita, nakita mo yung...
1: Masaya,
4: yung,
1: contento.
4: Yung itsura po ng mga bata, yung pagpapalaki po ng kanilang ina.
1: Maayos yung mga bata.
4: Taka yung doon ako medyo na-touch din sa bago kumain, nagdarasal pa yung mga bata. Faith in God, early stage po ng kanila
1: Amen.
4: Pong buhay. Amen. Yan, sige. Tawagan lang natin sa oras na 9:56 na po in the morning. Hopefully po makakontak po tayo sa kanya. Kay Jenny Lynn Carlos ng Negros Occidental. Okay, kapag hindi na tayo nakahalusot, hindi bale, may bukas pa. Ayan. At tignan natin din kung yung sinasabi nga niya na pang school supplies at uniforme, kung naitabi niya ba yung pera para po dito. At doon din po sa ating pong isa pang winner no isang araw, muli din po tayong tatawag sa kanila kasi nga po sa panahong ito, marami na po naghahanda. Yung nasa public school, wala naman tayong tuition. Pero yung gamit sa school ng mga bata,
1: hindi naman libre.
4: June 8 na po ang pasukan eh.
1: Ayun na nga, ilang libo na lang.
4: School.
1: Oo.
4: Alright, June 8 na po. So marami po na naman dito magkukumahog para po sa mga gamit ng kanilang mga anak. Alright, nasa tubuhan sila ngayon? O sige, kung hindi tayo makakalusot ngayon, okay lang, naunawaan natin. Sige, so habang meron ba tayong oras, ilang minuto itong kay China K, kung sakali, ng Angat, Bulacan.
1: Tignan natin.
4: Sige, So kung hindi natin makakontakt, Dims, okay lang.
1: Bukas na lang.
4: No problem, huwag ka may stress kasi baka maapektuhan ang singing voice mo.
1: Yan, kailang, ayun na, nasa linya
4: okay.
1: Na.
4: Jenny Lynn?
5: Yes, magandang umaga po, sir.
4: May aga, good, Jenny Lynn, ha? Oo. Oh, nasaan ka ngayon? Asan ka?
5: Naglalaba po ako sa... Medyo malayo po kasi sa bahay yung labahan po, sir.
4: Oo. Oh. Anyway, Jenny Lynn, nakabili ka na ba ng uniforme ng anak mo tsaka yung gamit sa school?
5: Hindi pa po, sir.
4: Oo, pero...
5: Kasi yung...
4: Go ahead. Sige, go ahead.
5: Yung ano, hinati ko po, binigay ko po kay mama yung ano po. Yung bigas, saka yung natira pong pera.
4: Ah, nagbigay ka ng pera kay mama mo, nag-share ka.
5: Opo, pati yung bigas po, sir.
4: Oo nga naman, no? Oo nga, kasi isang sako yon para kay mama mo. Paano, magkano binigay mo kay mama mo at paano na yung uniform ng anak mo?
5: Eh, wala pa naman pong ano, sir. Klase, saka na lang po yun.
4: Okay. Sige, magkano ibinigay mo kay mama?

0: mo?
1: Yung mga 1,000 lang po kasi, yun lang po natira, sir.
0: Oh,
1: yun lang. Binigay ko sa kayo.
0: Yun lang ang natira?
1: Opo, sa ano po.
0: Pero tandaan mo ha, ang magkano binayaran mo sa kuryente?
1: Wala po kaming kuryente, sir. Solar lang po yung ilaw namin dito.
0: Okay. Sige, ganito ha. Kasi ang una mo sinabi, para sa uniform yan, tsaka sa gamit sa school. Diba?
1: Opo, sir.
0: Oo, pero hindi mo inuna yon.
1: Hindi na po.
0: Oo. Ako naintindihan ko, naunawaan kita. Kasi sabi mo nga, tsaka mo na iisipin. Ganito ha, wala na kaming oras ngayon. Kung sakasakali, tatawagan ka ng aming staff dito para doon sa uniforme ng mga anak mo. Pero this time, gusto namin masiguro kung magpapadala kami galing sa ating Happy Anonymous, masiguro natin na mabibilhan mo ng uniforme at gamit sa school ang anak mo. Pwede ba yon?
1: Opo, sir. Bali po, anong ilipat ko po kasi ng paaralan yung ano ko, doon na po kami titira sa kay mama ko.
0: Ah, okay. Malapit sa school na?
1: Opo, medyo malapit na po sa school.
0: Ilan ba yung nag-aaral mong anak?
1: Dalawa, sir. Yung panganay tsaka yung pangalawa.
0: Itong panganay mo, babae ito, no? Dalagita na ito.
1: Opo.
0: Alright.
1: Opo.
0: Pero itong dalagita mo, meron na siyang uniforme?
1: Wala pa po, sir.
0: Sige, ganito.
1: Kasi iba po yung uniforme ng high school.
0: Sige, ganito, Jenny Lynn, ha? Tatawag kayo kami ulit sa iyo. Maghanda ka na. At tatanungin ka ng aming staff doon sa kailangan ng uniforme, pati sa school supplies ng anak mo. Naunawaan ka namin, Jenny Lynn, pero tutulong pa kami sa iyo para sa uniforme ng anak mo. Okay?
1: Opo, sir. Maraming salamat po.
0: Oo. Madamong salamat gid sa iyo, Day, ha? Tatawag kami ulit and thank you sa iyong pagpapadala ng mga prueba sa iyong ikinuwento. Thank you. Alas 10 na po na umaga.
1: So much,
0: salamat,
1: sir.
0: Na marami, Jenny Lynn. Hindi pa tayo tapos sa kanya.
2: Yes, balikan okay. Po natin siya. Sige. Sa mga susunod na araw. Pero sa eksaktong oras nga po na alas 10, ang oras muna, partner, hatid sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ang St. Louis.
3: Twinkle, twinkle,
4: stop it.
3: Little star, how I
4: want. I said stop it!
5: Dito po ba yung QED club?
6: If you're familiar with the English alphabet and you know how to read, the answer to your question is obvious. Wait, are you my roommate?
7: The QED club is the one and only detective club in Clark University.
6: Our mission is to investigate hidden truths, solve mysteries through logic and teamwork, and protect the innocent from deception and injustice.
5: Gusto mo kong maging club chronicler?
6: Parang ganun na nga.
5: I just can't believe that there's another murder.
8: Basta, hindi na kayo. Hindi naligtas dito sa paligid natin.
5: May nananadya ba? Pinaglalaroan ba tayo? Ano ba talaga nangyari?
9: You, by being the closest person to Loki, could become the next collateral damage.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal

0: It is now 1:31.
1: Time check brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap.
1: Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
7: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
8: B1079. Light and easy on B1079.

Hi, hi, hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka ninyo tanan, mahigala. Kumusta mo? Maupay nga kulob. Pinautunta nga na kita maupay nga panlawas. Maupay nga panginabuhi. Sugod man. Hatun mga trabaho. Maray na hapon ka ninyong gabos. Taka Bicol. Para ipamana niyo congressman, sabi ko, still missing. Ah, okay. It's 19 na kita inin bulan hiton Mayo. Martes na naman. Alis talaga ng oras, ano? Huwag maling ginuhuyok. Duhang nga kongresista nag-resign na kamara. Gumawas. Ah, manliwat. Ibaliwat mga magbaralawd ka mo. Kamabot mong saramok. Baka lalawad ka mo sa Senado. Ano ba yan? Babae. Naging kastigo ng anak. Ha? Huh? Oh, grabe manliwat. Naging kastigo. Ang iya anak. Oh my kala. Kaya ano? Kinakasama nitong isang ding babae, arestado. Ano ba ini? Kaya nga doon man ini babae. Tomboy siguro ini. Ano na ba ini? Panhunahuna yan itong mga tao, ano? Nakadori nga, adi. Crisis. Pagpapatupad. Tupad. Kanan ko may tondo. Diri ka dito. Iba yun yung pagpapatupad. Oh, sorry. Kasing ko nga tupad. Pagpapatuman ang 50 pesos nga presyohan kada kilo han imported nga bugas. Ano man yung papatuman? Ginoo, kunado rin pagtikaman itong bugas. Senado. Man nagtalaga ng mga bagong committee, chairman, mga miyembro ng minority. Ay, kaya natural gan iyo man yan. Wider-wider gan lain eh. Pastilan gino. President Bongbong Marcos, hindi muna makikisaw-saw sa mga isyu sa Senado. Wow! Diri kit makikisaw-saw, Mr. President. Pero iti mo batos didi, amot makikisaw-saw. Mm-hmm. Amot iti siyang pa inutusan lamang. Malacanang ayaw makisaw-saw ang resources ng gobyerno sa paghahanap kay Senador Bato naman. Ada mo ti Iberil ngon? Nandori man lalawat ka mo. Madagbit galit pagbiling kung baga darakpon good. Ah, shush. Ito na. Miss pa kamot magpurustahay. Mapusta pa nga niya ako kung makadakop ka mo kang bato. Aray, ganito. Kantuan ni iyo at ha. Dabaw. Nagpaniyo ad to. Wala ka mo siya. Matangya ka nagsiring at ha dabaw. Wala ito na. Minorities. Eh, siyempre, otro pa iti ini. Mm-hmm. Okay. Natural, kaya mo tiya trabaho. Diba? Ni Palace Press Officer Claire Castro. Mm-hmm. Aray, ganito. Daw-daw lang ito. Madadakop niyo. Aray, ano unang kumahan ng mga senador o mga kanalakop itong pangandaan ito naging BNP chief. Storya, hey! Okay! Ay, naku, ang buhay talaga, oo. Parang life! Okay, sige. Unahon ko, ana, ini, nga duha nga kongresista nagbiteo sa kamera. Ano na rin, baga? Ginderian. Sige daw.
nagbitiw bilang miyembro ng House of Representatives, mga miyembro, ng ang dalawang kinatawan ng party list. Oh, harang ano nga yung party list. Sige. Pag-resign ka mo, karoon nga yung mga gamit. Ito ay sina tahanan party list representative. Isang tahanan party list representative. Nathaniel Aducado. Oh, dari. Aducado. Aducado. At Pinoy Workers Party List, Franz Vincent Legazpi. Yan alin yung panihibating ang mga party list. Parang mga yung mga polos, parang mga yung mga gamit dito. O, nakilala ka mo yun, nakilala ka mo, engineer. Bisa ako, pagkakabasa ka pala nga nini. One, tahanan party list. Kailangan mo tahanan, kailangan mo tinukyan. Representative Nathaniel Aducado nganhi Pinoy Worker Party List Congressman Franz Vincent Legazpi man nagbitiw nang resign nga duha ay ano magulo niyo hindi ka mo katatagan ang magkahiwalay na hiram ng kanilang pagbibitiw bilang kinatawan ay inanunsyo sa plenary session mismo doon sa kamara kung saan wala silang tinukoy na dahilan. Ay, kaya maglipong ganito yung mga ulo kung marini yung mga rason kaya nang resign ka mo kundi ka mga dispalingado, liwat. Klaseng mga congressman ini. Bunsod nito ay inatasan ng plenaryo ang House Secretary General na alisin sina Aducado at Legazpi sa role of members ng kapulungan. Sige, yun na siya man. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay manunumpa ang mga kapalit ni na Aducado at Legazpi. Ano kaya naman ito sa sunidun? Waray, waray, di. Hindi rason kung kaya nung nan-resign nila. Pero kung warin niyo mga pulos, warin niyo mga ginamit, warin niyo mga ganda trabaho, pan-resign ka mo. Ang ala ka mo mong intukon nga doha. Ayaw, God. Ha? Congressman Aducado, nga ni Congressman Legazpi? Mga taga din, ini nga party list. Ha? Mga din. Kanon warin, mga aram pala nga anda na mano. Kaya mga bata pa nga niyo, bata nung paudog, mga congressman. Pero kaya mga party list. Pero kung warit niya rin nahihi mo, ngan-oware ka mo nga ni, di ka mo nga ni tinatagan, kami ka itong magkalayog dito, kongreso. Haki, iningat. Ano na ba ini, Mr. President? Ginukun niya itong mga pinanmutang. Kay tao manit ng butang, di rin man ni kita. Yung matira pinili natin dito man tira distrito ito namimili hini. Pagsunod sa lahat ng utos ng Senate Impeachment Court, tiniyak ito na matit maupay tiniyak ng House Prosecution Panel. Yan ang dapat, diba? Yan ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Kailangan magsunod sa lahat ng utos sa Senate Impeachment Court, no? House Prosecution Panel.
oras sa Pilipinas, alas 4:22 na. Standby, mabalik kita kataliwan lahat ding patalasas.

Himang Raun. Himang Raun. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Raun. Atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaroon. Himang Raun. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Raun. Himang Raun.

Okay. Back to barracks. Kita kasangkayan. Ganun talaga ang buhay. Ganyan. Pag dating ng mga mambabatas, parang nag-aaway-aaway na ata. Depende. Depende sa laro. Oh, nagmumurumlay ngayon yun, Hera. Sige. Ay, warito na't may himo kung naman nagod talaga itong baga sitwasyon. Sira na lang, Vermi. Ay, kung minurumlay-lay nito, ano tayong magagawa dyan? Pagpapatupad ng 50 ang presyo ng price cap sa kada kilo ng imported na bigas, posibleng palawigin. Nako. Naduroy. Naduroy ka man, Idoy. Posible umanong i-extend ang extend ng dalawang buwan? Nako. Ang dapat dalawang buwan. Ang dapat sanay isang buwan pagpapatupad ng 50 pesos na price cap ng mga 5% broken imported rice para ma stabilize talaga ang retail price nito sa mga pamilihan. Sige, God, formality ito. Abot nga ito, iba man. Yan ang pahayag ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para protektahan umano ang mga consumer laban sa profiteering. Jesus. At pagpapatatag ng presyo ng bigas, bunsod na rin ng epekto ng girian sa Middle East. Mamay ka lang. At ulit itraso nitong gyera. Kaya mabalito, pag inanoon, basta alam na kung mag-iminahal presyo itong lana, natural itong, mataas presyo itong pangunang nga papliton. Ayan. Yan ang pahayag ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para protektahan umano ang mga consumer laban sa profiteering at pagpapatatag ng para protektahan umano yun ang mga consumer laban sa profiteering. Lalo na pag papatatag ng presyo ng bigas, bunsod na rin ng epekto ng girian sa Middle East. Dagdag pa ni Laurel, wala pang ipinatutupad na suggested retail price, SRP, ng Department of Agriculture para sa mga locally produced rice, pero may panukala na umano tungkol dito na patuloy pa nilang pinag-aaralan. Sige, pag-istudyo ulit ano ni samtang naghihinatasit presyo itong bugas. Pag-studio niyo, pag-habubo, sige, kuman na pag-initaas. Pag-studio na pag-habubo. Isyaw, sige, no. Nang ganan siya na. Gayon pa man, posible pa rin, itong ipatutupad, pero magiging iba-iba ang
nasabing suggested retail price sa bawat triyon. Nako. Halimbawa na lang sa Metro Manila na posibleng pumalo ng 53 kada kilo ang suggested retail price ng locally produced rice. Samantala, nilinaw rin ni Laurel na hindi kailangang sumunod ang mga stakeholders at retailers ng sa mga suggested retail price dahil pag pagsisilbi magsisilbi lang ito ng guide para sa mga consumer at voluntaryong inisyatibo mismo pang ito ay pangdepende sa mga retailers. Okay, baga pagkitahin eh. Kung ini ng mga suggested retail price, herit nagbubuot, hindi ka nag-happy ni masusunod. Kaya kung naani kita din buga sa ato, hindi ba matat presyo kung tarita-era? Mabay man itong dito era, kaya may daan era mga tinatawag nga rice granary. Makakakuha era dito yung sakto ng bukas, hindi niya atong kay waray. Amin at pinaka-rice granary. Kung may daman, sufficiente ba itong lugar nga kinukuhaan ito itong area? Yun ang tanong. Secretary of Department of Agriculture, hindi na negosyo na talaga. Hindi nag-una-una nga itadi ng mga intalon, mga nag-uuma. Hindi ba katataga ni Higa yun? Parang hindi ko rin maintindihan eh. Hindi nga pinanmutang mga negosyante talaga ini. Hindi may mga tinuod yung mga paraguma. Secretary Laurel, negosyo ito na noon. Hindi rin ang pagtagabugas. Negosyo ito ang pagtaga-isda. Karayang diferensya. Ay, nako. Kayo na lang ang bahala. May mga buot naman kita. Hindi kita mo. 50, 65, 50, 63, 55, 100, 48, 50, 51, 52, 54, 53, 60, 65. Anak ng titing ang mga presyo. Hanggang dumating sa 100. Bibili na lakin. Mapapalitan yung bugas yung tagsinit kilo. Wala naman ito. Grabe. Ah, pinakukurian na kita. Crisis. Ang buhay ng tao, crisis. Di ba? Okay, sige. Senado. Nagtalaga ng mga bagong komite. Lalo na ang mga chairmanship nito sa mga miyembro ng minority. Yun. Sige, kamo na ta minority kamo at pag-restorya. Iho naman ito. The reader man na ini. Sige. President Bongbong Marcos. Yun, dapat ganyan. Hindi muna makikisaw-saw sa isyu sa Senado. Ay, kinitatasinado kay mga tao. Makikisaw-saw. Last hour, makikisaw-saw na ginaghap ito. You know. Matipid ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Kaya nang matipid. Sa pagbabago sa liderato ng Senado. Sinabi ng mga makapangyarihan at ang pangyayari na yan sa mataas na kapulungan. Aram ka naman ito, mataas na kapulungan. May pagkakaroon sa'yo, nagbubuotin eh. Minority ka, majority ka, alit na nagkaka-sharing pa man siko-siko. Sa naging pahayag ni Mandaluyong City
Mandaluyong City. Sino yan? Sinabi rin na ng

na nakita niya ang mga nangyari sa Senado. So nila na yung magkikisawsa, kumbaga. Sinabi rin ni Palace Press Officer Claire Castro na mas na dismayado ang Pangulo sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Lalo't dati rin itong naging senador. Sige, ikaw na siya man. Makikita niya sa naging reaksyon at mga tanong ng Pangulo sa cabinet mismo. Mga secretaries na hindi nito kinatuwa ang mga man nangyayari sa Senado. Naturally, malilipit, presidente. Bakit ka matutuwa? Yung mga nandoon, hindi mo kaalyado, hindi mo mga tao. Naturally, malilipit, presidente. Kung baga sunin niya ang sitwasyon, na anto na master na muna ito, nakaloyo kung 30 yung mga tao. Diba? Ganon talaga yan eh. Kita mo yan ah. Nanamutangin mga komite. Natural, hindi natagal ni committee ba? Ira kalyado. Lang kung magbutang hindi, hindi mo kalyado. Oras sa Pilipinas, kasagayan alas 4:41 na. Ay, nako. Ang init talaga ng mga laro ng politiko. Pero, di man ni masusugad kung di rin talaga no, makapipilin tamang eksakto. Vice President Sara sa trial lalarga na. Ba talaga? Sige. Walang kudita kay Tano Senate Freaks. Ah, Brixie. My God. Warakit niya kudita. Yan na. Senate President Lagihap itong nangungulo sa Senado Alan Peter Cayetano. Diba? Ay, kamo ito nung kung hindi ako nagbubutan. Ay, lanay kamo ito kamulaan ay pag-restorya, di ba? Ika mo man ito na pinaka korte, di ba? Impeachment court mismo, ito sinado na. O oh, man, pagka-uniform meron, magkaya rin mga huwis dilata. Ay, nako, ang buhay nga naman talaga, oh. Sige. Solicitor General, Herit ni Bato sa ICC, warrant ibasura. Hala, sige. Ano naman ito, Senador Bato? Hindi naman ito makakata Senado. Hindi, naira na yun yung mga laro. Ito mga senador. Ali, panilot ini. Marcolita kay Trillanes. O, ano naman ini? Bakit ikaw nag-serve ng ICC warrant ni Bato? Man. Kaya wari na ako dito. Hindi nala. Trillanes nala. Yan mo nito tinapuran nito kontra. Ganon talaga yan. Walang magagawa. Lalarga na talaga. June pa ining impeachment hearing kan Vice President Sara Duterte. Kaya magkanala.

Matagal pa yan. At saka pagdating ng panahon, lilipas din yan. Ah, ganun ba? Oh. Mapasok pa ito niya na. Senador Marcoleta at Senador Pia Cayetano, tinitingnan talaga, no? Kung mamumuno sa Blue Ribbon panel. Si Senador Marcoleta at si Pia Cayetano, tinitingnang umano sa Blue Ribbon panel. Hinit ma, hinit mo talaga tayo ha. Senado ha, Blue Ribbon Committee. Marcoleta kuni Pia Cayetano. Magkapatid na naman. Cayetano brothers, sisters. Sige, sige, sige. Count ako ninit baga. Pero lang itong dida. Pareho mo lang ihapon. Ibutang hi Pia Cayetano. Pabor mo lang ihap nga dito ng Senate President. Kung baga hi Marcoleta, labaw na. Pabor lang ihapon. No? Which is which? Yun ang tanong. Iinuhat yan lodo kita. Pawat-uwat na lang ni Dong. Pastilan. Mumbret mi tataboy ni. Nalilugod kita anay. Alas 4:46 na. Naku, matatapos na. Mas matibay na kooperasyon at energy security prioridad sa Japan visit ni BBM. Singgad kung baga siya man. Ito mga hapon, mga buutan manguriton, di mo't parit ibang mga nasod. Mga buutan talaga ito hapon. Visit doon pag inanoon, di umot nga ni kumaran maaringit. Kanita yara aringit nga ni nagpapatiwakal. Mga hapon, pero kung din ni mga hatakas lamot kasukaso ni kit mga inginan at hapon masin at hapon arigato, Yamaha, Suzuki, Honda. Mas matibay na kooperasyon at energy security prioridad sa Japan visit ni President Bongbong Marcos. Man. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahing layunin ng kanyang state visit sa Japan mula sa Mayo 26 ngayon ngayong 29 ang papalakas ng kooperasyon sa energy security. Ayun. Ayon kay President Marcos, man, malaking tulong ang Japan sa paghahanap mismo ng mga solusyon habang matiyak ang sapat sa supply ng enerhiya at langis sa Pilipinas. Kaya mo ganda ito. Pero may ganda ito. Kaya. Pero kabut panahon, kaya mukat. Tatalakayin din sa pagbisita ang yan, propaganda o mga programang Power Asia ng Japan na maglalayong suportahan ang mga bansang Asyano, Asia, sa supply ng krudo, supply ng chain, at renewable energy.
Ayun. Mga po ito, kung baga mo't mapapanginan ng Japan. Japan? So, amoy ni kasangkayan. So, binigyan na diin ni Pangulong Marcos ang pagkahalagahan mismo ng pagtutulungan ng Pilipinas at ng Japan at ASEAN unang yan, maprotektahan ang rehiyon laban sa pandaigdigang crisis ng enerhiya. Sige. Kundi niya ito na Pilipinas mo, pwede kung mabubuligan kita. Pero kundi rin ito, force malinsyahan, huwag maupit programa, pagtitikay ha. Filipino style, wala na. Diba? Pero naman tayo mga Pinoy, maupit lang titsahan. Dagdag pa ng Pangulo, tiniyak ng Japan ang patuloy na tulungan at suporta para sa modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Wow. Hapon na lalit mabulig. Giit pa ng Pangulo na hindi lamang tungkol sa bagong palisiya ng Japan at pag-export ng mga armas, kundi pati na rin yan sa opisyal nitong seguridad na tulong sa Pilipinas tulad ng mga radar at support system, pagpapamahagi ng impormasyon, ayun, at teknolohiya, yon, gayon din ang pagsasanay ng mga tauhan. Yun. Itritingin mo, ba't di rin nasa labutan? Pagpapay. Ito will train. Bueno, mga kapatid, mga brothers and sisters, magkaano mo dito oras ng panahon, bukas na mong kita. Miyerkules na ngayon, bukas, ano? Sige. Ulat-ulat, unta na lang ini. Kung panmutang talaga posisyon. Kung ano, baka may nangangaduhan ini. Oil price hike, apektado, karaniya na ng adlaw. Sige, ganoon naman talaga yan. Senador ng Pia Marcolita, Senador Pia nga ni Senador Marcolita, no? Ang tinitingnan kung mamumuno sa Blue Ribbon Panel sa kanilang dalawa. Sino? Senador Cayetano or Senador Marcolita. Sige, okay, kakori. Nahadlo ko dira nga ma-impeach. Aw, nahadlo ka nga dira ma-impeach. Ah, hi, buhay. Hi, yung atanan, mga kasangkayan. Thank you so much. Sunod naman kita. Ngaral na natin mga partner din Master Control. Uy, mga pengakulo pa natin pero may mga kasagabay. Natin mga teachers, mga guro, dito ha in San Fernando Elementary School. Hi ma, mga sir. Ngayon, siyempre, ha, akong partner dito, Master Control, pagkuliwat dito yung mga engineer, ngayon, ha, IT. Siyempre, ang arang gapo na natin, Chief Executive Officer, at the same time President, ang mga kanalain ng FM Station sa Tacloban, pinakikan Mr. Baba Villanosa. Iubos ng sangka niyo sa orgoon ng kanginan. Siyempre, din eh. Ining programa, Himang Rawon. Opon doat kan Soy Lucao Yupidrosa and membrohan asap anak sa pobre. Salamat mga paingakulob ngan kumusta kamu. Bye!

0: Money Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Elevate your day.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the people.
1: Serve the people.
0: And that is our commitment.
1: And that is our commitment.
0: We are True FM.
2: Good morning, and we are here to serve the people. Good morning, mga kapatid. Ay, sorry, baka na-estorbo pa kita si DJ Chacha Khan.
3: Hoy! Ikaw naman eh. Ang ganda kasi nung song.
2: Uh-huh.
3: Oo, di ba?
2: Ano ang title nung song?
3: Creed with a song.
2: Greed?
3: Creed, hindi greed.
2: I'm sorry, greed. Oo,
3: starts
2: sorry,
3: with creed. Letter C. Creed with a song, My Sacrifice.
2: Wow. Before that, Born to Run.
3: Uy, still on the run.
2: Bruce Springsteen for you on a Wednesday morning.
3: Ayos.
2: Right here. Sa True FM. Dito na tayo sa
3: Totoo!
2: Totoo! Mga kapatid, ang mga totoong nangyayari sa ating pong inambayan, yan pong ating iyahatid sa inyo all the way till 10. Hindi nawawala pong ating public service para po sa mga kinakailangan pong tulong, ng ayuda para ho kahit papaano ay maibsan ang kanila pong paghihirap sa buhay. Kami nananawagan ha, sa lahat po ng mga magulang na kailangan po ng baka ho naman sabihin nyo kayong lahat, wala ho kaming pang-ayuda as in volume na sabay-sabay, ano po. Pero kung kayo po ay meron pong kahilingan tungkol po sa inyo pong mga

0: na nag-aaral para po sa school uniform, para po sa kanilang gamit sa school, paramdam po kayo sa amin. Kayo po ang aming hinahanap ngayon. Regardless po, kung kayo nanonood sa television, sa 1PH, kayo nakikinig po sa radyo, sa YouTube, sa Facebook, kahit na po kayo'y nagsimula lamang manood sa amin kahapon, okay lang po yan. Kung kailangan nyo po ng pambili ng gamit sa school ng inyong mga anak, o kaya po naman ay ang inyo pong kinakailangan na mga gastusin para po sa pag-aaral ng ating mga anak, magparamdam po kayo. Kayo po ang aming hinahanap para makatugon po ang ating mga happy anonymous sa mga tulad po ninyo. Amen?
1: Amen. Parang
0: siya po ang ating adhikain sa mga panahong ito.
1: Correct. Dahil mamaya, meron pa rin tayong happy hour dito sa programa.
0: Yes,
1: hindi po matatapos ang programa nang wala tayong pwedeng makausap para mabiyayaan ng tulong. Galing pa rin po yan sa ating mga happy anonymous.
0: Kaya nga po, kahapon yung punta Taga-Negros ay umaamin naman na kanyang inuna ho muna daw yung bigas at pagkain ng kanyang mga anak, and also pagbigay po ng parte doon sa tinanggap po na 5,000 sa kanyang mother.
1: Oo.
0: Alright, sabi ko, ay asan na ipangako mo na pambili ng school supplies o gamit sa school,
1: Shinare daw niya.
0: Tsaka ako na iisipin kapag nandidiyan na. Naunawaan natin yan. Yung pong taga Bulacan po naman ay ganun din po ang kanya pong adhikain, pambayad ng kanya pong electric bill and pambili po ng school supplies ng kanya pong chikiting na grade 1 pupil.
1: Tama.
0: Okay, sige po. Yan po ay sa gitna pa rin po ng lahat ng napakaraming ingay sa politika, problemang pambayan, tuloy po ang public service sa ating pong himpilan. After all, kami po ay nandito to serve the people. Good morning.
1: Good morning, mga kapatid. Pero dahil siguro dito sa ingay na nangyayari ngayon, hindi pa rin malaman kung ano talaga nangyari sa Senado last May 13.
0: Hindi, alam ko na.
1: Alam mo na, malinaw na sa'yo. O kasi sa dulo ng kanilang presko, nang sinasabi pa rin, aaraling pa rin maigi. Meron pa raw CCTV na hindi pa inilalabas na soon ay ilalabas nila.
0: Hindi, pero kahapon, mamaya po, hihimayan natin itong nangyari pong ito ho ay late afternoon press conference sa Malacanang DIL GPMP at maging ang DOJ. So mamaya po, hihimayin po natin to para ho ninyo maintindihan ano ho ba yung kabuuan ng presko. Meron tayong summary po tungkol dito at ito po yung ating pinanood, not once but twice. So, sa inyo pong lahat, pagbati po na pumuna ng good morning sa lahat po ng ating mga manggagawang mandirigma, sa mga nakatatanda, sa mga kahit na po kulang sa tulog, kahit na po masama ang pakiramdam, ang dami pong iniinda sa katawan, obligado pong bumangon kasi nga po obligado pa rin pong maghanap buhay. Sa inyo pong lahat, maganda umaga po. Muli ang ating pong pasalamat sa Panginoon na tayo po nagising pa this morning. Lord, salamat po sa biyayang ito ng pahiram na buhay. Kami po'y muli dumudulog sa inyo. Kayo na pong bahala sa amin. Marami po sa amin na mga nakatatanda, ang marami na pong nararamdaman sa katawan. Pero Lord, bumabangon pa rin po kami dahil po sa inyo. So Lord, kayo na pong bahala sa amin. Sa lahat ng mga nahihirapan ng mga magulang para po sa kanilang mga inaalaga ang anak, kayo na din pong bahala sa kanila. Kayo na pong bahala sa amin pong mga leader ng aming bayan. Sa gitna ng awayan sa politika, sa gitna po ng bangayan ng mga nagtatalo-talo, Panginoon, kayo na po ang aming tanging inaasahan na patnubay para po sa aming bayan. Kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan at tanggapin ng mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang makakaiba ng dalawa. In all of this, we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Kayo na po ang bahala at kami po, iadya niyo po kami. Sa mga masasama.
2: I don't think
1: amen.
0: Amen, indeed. Well, mga kapatid, eto ho muna ha. Mukhang kapansin-pansin na nag-uulan na po. Kapag katanghalian, babandang hapon, bagamat manaka-naka pa bugso-bugso, pero yung bugso ay nagdudulot na ng mga pagbabaha.
1: Tama, mga kapatid. Baka nga hindi nyo masyado kayong tutok dito sa nangyayari sa Senado. Hindi nyo po alam na dyan po sa Davao City, medyo noong Lunes, ng gabi, nagkaroon nga po ng malakas na pag-ulan. Dulo pa rin po ng thunderstorm at ng ITCZ, kung tawagin ng Pag-asa. 11 barangay po ang binaha dyan sa area na yan at halos 300 pamilya po ang inilikas at meron pong isa na nasawi dyan sa Davao City.
0: Opo, at ito ho mga kapatid ay nanaman na Direk Joey, itong taga Cebu, no? Itong si Aaron na taga Hagon ay Bulacan. Sa lahat po sa inyo, yung mga imahe dati ng mga tahanan na pinapasok ng tubig at putik, ganun na naman po ang mga imahe ngayon. So, definitely, muli po tayong papaalalahanan sa mga pangyayaring ito tungkol po sa eskandalo o sa pagnanakaw sa pera ng bayan, yung pong tinaguri ang pinakamalaking eskandalo ng korupsyon, ito pong flood control scandal.
2: Anak anang po!
0: Diyan po tayo na naman po tututok eventually po, lalo na kapag panahon ng tag-ulan sa Metro Manila po, meron na manaka-naka ano ho na mga pagbabaha kapag po bumubuhos ang napakalakas na ulan. Humuhupa din po naman, of course, no, kasi nga, paano pa yung drainage natin, pero paano kung buong araw ka nang ulanin?
1: Yun na nga.
0: Yan, di po ba?
1: Ito na patikim ngayon, wala pa halos isang oras na umuulan, hindi ba? Nitong nakaraang weekend, lalo na, dami na po mga kalsada ang binaha. So, paano pa pag umabot ng isang buong araw o ilang araw na dire-diretso ang umuulan?
0: Yes, ma'am. Huwag ko sanang mangyari po yan. Anyway, sige po, sa maliban po naman dyan, mga kapatid, ano po, ang ating po mga pag-uusapang issue, definitely po, lahat tayo may pakialam. Ito hong, itong nakababahala po, ha, na pag, ayoko pong sabihin, kasi baka kagalitan tayo ng mga economic managers ng presidente, yung sinasabi daw po na paghina ng piso kontra dolyar. Hindi daw ho naman humihina ang piso.
1: Lumalakas lang daw yung dollar. Nasa balita po natin yung kahapon. Inulit na naman po nila. Eh di syempre tayo naman, ibabalita lang natin kung ano yung sinasabi nila. Na ang dahilan ng paghina ng piso ay ang pagtaas nga po ng US dollar. Totoo naman.
0: Para bagang hindi ka naman maaga.
1: Oo.
0: Di ba? Hindi naman sila late, maaga ka lang.
1: Maaga ka lang.
0: Alam mo yun? Hindi naman sila late, maaga ka lang. Hindi naman, hindi ka naman mabagal, mabilis lang sila.
1: Tsaka yung bang ida-downplay, na parang hindi na nahihirapan ng tao ngayon sa taas ng presyo ng bilihin. Nak, okay, may kaugnayan pa rin po dito sa pagtaas ng US dollar. Hindi ba?
0: Alam nyo,
1: lahat halos ng binibili natin, lahat ini-import natin, ano bang pinambabayad, di US dollar.
0: Ito ho, kinakailangan po, ewan ko lang ha, kung meron ho bang remedyo dyan, may magagawa ho ba ang estado dyan, may magagawa ho ba ang Bangko Sentral dyan sa ganyan pong mga usapin, kasi yaang pong halaga na yan, halos euro na. Hindi po ba? So habang tumataas po yan, eventually, ang UK nga ngayon, 80 mahigit na po eh. Although matagal-tagal na po naman yan, pero saan po tayo pupulutin dyan? Ano ho? Anyway, maliban po naman dyan mga kapatid, muli po, ito ho, yung press con kahapon, kami po kakapusin sa oras kung ngayon po natin yan hihimayin, pero may patikim na po tayo dito. Kasi nga kahapon, in all fairness naman, sabi ko nga, kalmado lang po yung kalihim ng DILG, kalmado po yung Chief PMP, maging DOJ Secretary, para po sa factual na paglalahad ng impormasyon, hango, hindi sa kwento-kwento lang, hindi sa usap-usapan lang, hindi sa haka-haka lang, res ipsa locutor. Yan po ang ating madalas na rinig sa ating mga abogadong nakakapanayam. Ano po? Oo, regardless yan, kung ikaw ba'y abogado de Batingao, abogado de Campanilla, o abogado de Areglo.
3: Magkano Korean?
4: Attorney, ang resibo.
0: Hango po ito sa kuha ng CCTV. So, kung kayo din po ay may mahabang oras, kung kayo po ay may panahon, panoorin po ninyo yung ating naging panayam po kay Retired General Mau Aplasca. Just recently, I think Friday po yun, last week, yung ating naging panayam na yun, meron po siya mga sagot doon sa ating mga katanungan na klaro kahapon. Ayan na, halimbawa.
1: Simula mo na, huwag mo kami binibitin. Halimbawa.
0: Halimbawa. Yung pong sinasabi na ito, very, very important ito. Yung sinasabi niya, tinanong ko siya kasi, Sir, di ho ba yung may pintuan? Opo. Yung pintuan ay, ano bang pintuan ito? Klase. Ang sabi niya daw ho, ba ito daw po yung pinto na walang lock. Anyway, tanong ko, yun ho bang likod ng pinto na GSIS papunta po doon sa bridge, papunta ho ng dadaanan mo yung kantin doon na area ng yon? Yun ho ba ay kanino pong area? meaning sino ho ang may control doon, sino po kumbaga ang may pag-aari noon, although the entire building is owned by GSIS. So ang sagot nga niya daw ay Senate pa din. Panoorin mo ulit, Senado daw po yun. Kaya nga kumbaga nando doon yung mga NBI agents, right? Kaya nga sila pumunta doon sa bandang doon para po yon tanungin, sino kayo? Diba? Ha? Sino ini?
1: Oo. Sino kayo? Oo. Yun ang banggit niya sa okay. interview
0: sino
1: mo.
0: Sino kayo? Pero kahapon, lumabas po klarong-klaro na yun po ay bahagi ng GSIS premises. Sige, so that's isa lang po yan, ha? At napakarami pang iba. Ba't ka nag-jacket?
1: Eh, nilamig ako eh.
0: Ha?
1: Oo, ikaw ba hindi ka nilalamig?
0: Ganda pa naman ang suot mo.
1: Kaya nga mamaya, pagka medyo uminit-init na. Sabi pa naman ni Dimpy kanina, ay taray pang summer. Oo, nilamig ako dahil sa mga ibinabahagi mong impormasyon. Una pa lang yun, ha?
0: Pero ngayon po, sa halos lahat ng...
1: Pero kahapon, nga pala mga kapatid, yes, ito yung una sa mga sinabi nito nga si DILG Secretary Remulla. Sabi niya, all evidence points that there was no attack on the Senate. Inulit niya pa, I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: Okay, sige po. Kami po muli tumawag kay General Aplasca, ha, para po sana makapanayam siya at kunan po ng panig dito po sa nangyaring press conference kahapon. And kami rin po ay tumawag kay Secretary Remulla. Mukha daw po meron silang importanteng mga biyahe this morning na unawaan po natin yan. Pero nga po, ito po'y ating pong ilalahad based din po doon sa press conference kahapon, pati po mismo yung mga assessment din po nila doon po sa sitwasyon na iyon at ang kanila rin po mga katanungan. Kumbaga, merong namumuong katanungan sa kaisipan mo. Bakit, halimbawa, sabi po ni General Aplasca sa akin, that time daw po, mabilis na ang mga pangyayari. Sabi niya, eh sabi ko nga, sir, di ho ba, but that time, dapat po na-clear niyo na ho, kahit lang yung second floor, ng lahat ng tao doon. Kasi nga, sabi ho ninyo, meron kayong aarestuhin at nag-lock and load kayo ng inyong mahahabang armas. Di ba, yun ay preparasyon na sa...
1: Na may mangyayaring gulo.
0: Posibleng encuentro. Pero... bakit po yung mga taga-media hindi nyo po pinaalis? Sabi niya, dahil daw po sa bilis ng mga pangyayari. Pero kahapon, nag-playback po muli nung CCTV camera. Hindi na po ito camera ng mga media man, ha. CCTV, relaxed ang situation. At that very moment, very relaxed. And, alam mo yun, nag-vest, and then siya mismo nag-lock and load ng kanyang mahabang armas. Yung kinausap niya yung mga taga-Marines, mag-lock and load kayo, nagkasahan sila. At nung nagkasahan na sila, tara. Pagsabi niyang tara, nakabit-bit, nakabuntot sa kanya yung mga media man, pati po cameramen ng ibang mga network. So yung bahong sinasabi natin, mabilis ang mga pangyayari? Kami po lamang ay nagtatanong. Alright, sige.
1: Kaya marapat nga na sumagot din siya ulit dito sa mga nailahad na impormasyon kahapon.
0: Ako naman naunawaan ko.
1: Tayo'y magpapaunlak pa rin ng panayam dito kay Sergeant at Arms Aplasca.
0: Ako naman naunawaan ko kung siya ay mananatiling tahimik ngayon kasi nga yan po ay kanyang karapatan. Because ako, I sincerely believe that perhaps he will need a very good lawyer. True FM. It is now 6:23 in the morning. Hatid sa atin yan ng We Need Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling

0: Ay, alam mo AIM yan?
1: Anong school yan?
0: Di ba may AIM dito sa Makati?
1: Ano ba yan?
0: Nalala mo? Ay, meron dyan.
1: Ano, AIM. Ano? School for what?
0: Ha? Meron yan eh.
1: Anong ibig
0: yung
1: sabihin?
0: Asian Institute of Management.
1: Oh.
0: Pero kahapon, iba ang AIM.
1: Ano?
0: Ayaw ipasa, Mike.
1: Ay, naku naman. Next to D.P. Fernandez lang tayo dyan.
0: Thank you. Ang ganda ng ngiti ni D.P. Carpenters.
1: Okay. Let us all welcome, D.P. Okay. Carpenters.
0: Abangan po sa aming pagbabalik. Handang-handa na po kami para sa
1: News 5!
2: Huwag tayo'y may sakit. Gusto na.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
5: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Bienvenido a España! Dias Madrid!
9: We need to be ambitious. We need to dream big.
10: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
11: Welcome to this place.
10: Bakit? Ituloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
12: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
13: Marating yan ang mukhang balita.
14: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
15: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
15: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
15: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
20: Sa ilang lugar dito,
21: sumunong lumangoy.
15: Susugod sa bagyo.
22: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
15: At anumang dilubyo.
23: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan.
24: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
25: Shulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
15: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
26: Arles de los Santos po.
27: Denise Valdesancho po.
28: Ben Taninki po.
29: Las Paredes po.
30: Jeff Rivera po.
31: Julie Baiza po.
32: Kayla Macanta.
33: Mary Monreyes po.
34: Mariela Pascual po.
35: Hey.

0: ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: True FM.
2: True Good FM. Morning. Mga manggagawang mandirigma, muli po maganda umaga sa ating lahat. Kailangan po natin kumayod, maghanap buhay, magtrabaho para po sa comfort and convenience ng mga taong tulog pa ngayon at siyang magwawalda sa pera ng bayan.

0: morning. Here you go.
1: Good morning.
0: Tulog pa ho sila ngayon, ha? Sa mga nagmamaneho po ngayon ng mga sasakyan ng pampubliko, ibig sabihin po itong nasa public transport, kumusta po ang inyo pong mga sinasabi ng mga paayuda, ha? Ang sabi daw po, mukhang wala na yung libreng saka, yung tawag doon, yung contracting, ha?
2: Ng, service contracting.
0: Oo, para ho sa mga pampublikong jeepney, etc. So ngayon po, tinatrabaho daw ay yung discount doon, mga kapatid, sa mga piling gas stations para po sa public transport, yung pagpapakarga natin ng diesel o kaya po baka kasama dito gasolina, pero hindi pa ho klaro yan. Ang klaro lang po ngayon, hindi pa rin po binabawasan ng excise tax ang petrolyo. Yan po ang irony of all, no? Nagkaroon na po ng batas pero hindi pa rin po ginagamit ng ating pong kagalang-galang na presidente. Nandi ko alam, baka gising na ngayon at tulog
3: baka naman.
2: Okay. Siguro gising na yan.
0: Bueno, mga kapatid, handa na ba kayo? Dahil nga po ba, alas 6, imedya na. Kung kayo po'y handang-handa na. Kami po'y laging handa na maghatid po ng News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Ngayon nga pong araw na ng Miyerkules, May 2026, sa ating pong unang-unang balita, hindi na totoong under attack ang Senado nang magkabarilan noong Miyerkules ng gabi, taliwas sa sinasabi noon ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng ilang pang senador. Ay po nga sa kuha ng CCTV na inilabas po ng DILG, kita ang pagdating ng mga tauhan ng NBI sa GSIS main building. Ayon pa kay PNP Chief General Jose Nartates Jr., mismong pamunuan nga ng GSIS ang humiling sa NBI na protektahan ang kanilang opisina dahil nga po sa pangambang sumugod ang mga taga-suporta po ni Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng compound.
4: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So,
0: yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Bahagi din po daw ng preemptive maintenance ng GSIS ang pag-drill sa mga pinto, kabilang po ang pintuan na kumukonekta nga sa GSIS at Senado. Nasabihan din daw ang Senado tungkol sa paggagawin ng drilling kaya walang gulatan na nangyari. Sapul din po sa CCTV ang pag-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga sundalo, pulis at USAA security personnel. Pati na po ang pagsugod nila sa sinasabing target kung saan may aarestuhin umano sila sa loob ng compound. Nakuhanan din po si Aplaska at ilang tauhan ito ng ito'y magpaputok ng nang sila'y magpaputok ng baril kahit na wala naman daw silang kalaban o wala naman daw binabaril.
5: On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong apat na shooter.
6: Pagkatapos ng anim na araw na masusing pag-imbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: Yan po ang mga tinig ni na PNP Chief General Jose Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla. Kaya nga po, kung ikaw ay nagpaulan ng bala doon sa lugar na wala ka namang nakikitang kalaban o wala ka talagang binabaril, maganda rin po nating tanungin, ano ho ba ang motibo ano ho ba ang dahilan kung bakit pa rin po nagpaulan ng bala si General Aplasca? Mamaya po abangan nyo ang ating diskusyon tungkol sa napaka-importanteng isyong ito.
2: Samantala, nagbabalak po ang inarestong NBI volunteer na maidemanda ang mga umaresto sa kanya nang mangyari nga po ang barilan sa Senado. Pansamantalang nakalaya po ang volunteer na si Mel Orago noong Lunes matapos makapagpiansa ito. Pero ang git niya, hindi siya nakipagpalitan ng putok sa mga security personnel ng Senado. Sa katunayan, nakuhanan pa siya sa body cam ng isa sa mga NBI agent na nasa loob nga ng GSIS building habang nangyayari ang putukan. Paliwanag ni Oragon, bumalik lamang siya sa GSIS compound matapos po ang barilan dahil inutusan siyang kunin ang naiwang bag ng kasamahang NBI agent. Dumepensa rin ang campus sa pagpositibo niya sa paraffin test at kwenestyon din nila ang reklamong direct assault na isinampa laban sa kanya.
3: Makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yun. So, kaya gusto rin namin maimbestigan ulit ito para malaman talaga kung ano yung basis ng prosecution para i-push yung kaso na to.
2: Yan nga po ang tinig ni Attorney Paolo Nieto, ang abogado ng inarestong NBI volunteer.
0: Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ng PNP na sasakyan nga ni Senador Robin Hood Padilla ang ginamit ni Senador Bato de la Rosa para nga makalabas sa Senado matapos nga po ang nangyaring kaguluhan at barilan noong pong nagdaang Linggo. Hindi na po naipakita pa ng PNP ang mismong kuha ng CCTV dahil nga nagkaroon ng technical problem. Pero ayon kay PNP Chief General Jose Nartates, pag-aari ni Padilla ang puting Fortuner na sinakyan nila ni Bato. Tumanggi muna ang DOJ na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability o pananagutan sa nangyari. Pero ang lahat daw ng ito ay naiulat na kay Pangulong Bongbong Marcos the Jr.
2: Iginiit naman po ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya isang pugante sa kabila po yan ng pag-alis niya sa Senado matapos nga po ang nangyaring barila noong Mayo at 13. Matatanda ang tinawag na pugante ng Office of the Solicitor General si Bato nang magkomento ito sa hiling ng senador sa Korte Suprema na harangin nga po ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Pero ang git ng kampo ng senador, hindi siya pugante kahit na umalis ito sa Senado. Nanindigan silang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos nga po itong kumalas noon pang 2019. Hindi raw po pwedeng maipatupad ang ICC warrant ng hindi dumadaan sa lokal na korte. Nilinaw po ng senador na hindi nila hinihiling na maipawalang sala siya ng korte pero nais lamang daw nila na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto sa senador.
0: Sa ilang pang balita, may kanya-kanya ho namang assignment ang House Prosecutors para po sa nakaambang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito talagang manguna sa 11 House Prosecutors para nga sa naturang trial si Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro. Naniniwala si Luistro na hindi lamang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ang forthwith o agad-agad kung hindi ang mismong paglilitis. Ayon pa sa mambabatas, mas mainam po daw na humarap mismo si VP Sara sa impeachment trial bilang bahagi pa rin po ng due process. Sa ngayon po'y hinati-hati na ng prosecution sa 4 na grupo ang trabaho nga para sa 4 na articles of impeachment. Tatayong lead si Luistro para sa Article 1 o ang alegasyon sa pagwawaldas ni VP Sara sa confidential fund. Pangungunahan po naman ni Congressman Terry Ridon ang pag-asikaso sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na umano'y yaman ng bise. Tatayo namang lead si Congressman Joel Chua para po sa Article 3 o ang panunuhol umano ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd, habang si Congressman Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ika-4 na article tungkol naman sa ginawang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos ni VP Sara Duterte. At kapag may reset ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili, girl, ng world class na mga gamot?
2: Totoo. Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: Aba, reseta po sa mga nahahigh blood. Hello. Piliin po lamang ang world class.
2: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
2: World class dahil gawa po yan ng ating mga world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, muli po ang ating paalaala. Dalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang World class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagbubugay sa lahat ng mga seniors, lalo na po doon sa mga working seniors, ha? Kahit na ang daming nararamdaman sa katawan, trabaho pa din. Paalala po mga kapatid, mula sa Rhea Generics. Ilang pang balita, susunod na! CFM.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, direk! Kayang-kaya!
9: Welcome to our balay!
10: This is our chance to reunite!
8: Oh, ready na ba kayo sa Magico?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the fields! Big on Microdrama! Big on Micro Kilig.
12: Naman mo kayo sumibangon.
13: Hi, Miss Lee.
11: Big on Micro Suspense.
14: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
11: Big on
15: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
16: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
11: Microdrama is big on Signal Play!
17: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
18: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
19: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
18: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
20: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: yan.
1: True FM, alas 6:42 na.
2: Good morning!
3: Good morning, mga kapatid!
1: Good morning kay Manong Tuts, ang aga-agay ng gigigilga eh.
4: Pastid.
1: Multo daw ang kanina.
5: Eh, meron ba? Doon, meron nakikita na hindi natin nakikita.
1: Dapat doon Ghostbusters.
5: Oh, sayang. Hindi naka-outfit ng Ghostbusters.
1: Yung baril na ginamit doon, yung ginagamit nila na para may...
5: Yun ang mahirap doon. Kayo naman, eh kung meron nga nakikita na hindi pa natin nakikita, minsan ganun, di ba? Oo, may mga ganun.
1: Kaya dapat i-pray over.
5: Napman. Dapat. At dapat nakaluhod siya pag siya i-pray over.
1: Oo. Well, mga kapatid, ito ho lamang. Importante po ito, ha. Ito, nakikita natin to kapag bumapalya. Alam niyo ho yun, may pakiramdam ka na palyado ka. Bigo ka na naman. Eh, sandali lang, ha. Hello, excuse me. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo with Supplemental Men. Bobby Romero, Randolph ng Converge, di ba? Masarap ang buhay. Kaya lagi natin ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalag!
1: Nilo de la Cruz, retired general yan. Alam kong kabisado mo na ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug, sa Watson's, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo! Brum-brum tayo dyan para laging kondisyon anuman ang ating sitwasyon. Amen!
5: Ngayon naman mga kapatid, puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay po ang isang lalaki matapos paghahampasin ng baseball bat sa San Carlos City, Pangasinan. Sa investigasyon, love triangle ang ugat ng krimen. Napagalaman daw ng suspect na iisa sila ng nobyo ng o ng nobya ng biktima. Gamit ang cellphone ng babae, itinext ng suspect ang kanyang karibal. Nagpanggap siyang girlfriend para magkita ang dalawa. At doon na nga po nangyari ang krimen. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nakatakas naman ang suspect. Naharap siya ngayon sa reklamong murder.
1: Sa ilang pang mga balita po naman, patay ang isang binatilyong siklista matapos po namang mahulog sa isang bangin doon sa Benguet. At ayon sa investigasyon, nawalan daw po ng kontrol ang 13-anyos na lalaki nang mapadaan sa sirang bahagi po ng kalsada. Doon siya nahulog sa bangin na nasa 30 metro ang lalim. Isinugod sa ospital pero ito'y direkt na rin dead on arrival. Noong isang taon para ho gumuho ang kalsada sa kasagsagan po ng bagyong Uwan. Pero ayon sa barangay, ang naging aksyon lang daw ng DPWH ay paglalagay daw po ng caution tape. Ayon po naman sa DPWH Benguet, under procurement pa rin daw ang pagsasaayos sa naturang kalsada.
5: Samantala, sa iba pang balita, dead on the spot ang isang barangay kagawad at tindera sa pamamaril sa barangay Emmanuel 1 sa Dasmariñas sa Cavite. Base nga po sa investigasyon, naglalakad ang kagawad na si alias Rudy ng sunda ng isang gunman nang bumili ng pagkain ng kagawad doon na siya walang habas na pinagbabaril. Nadamay din po ang tindera. Agad ding tumakas ang gunman, sakay naman ang isang motorsiklo. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng kagawad. May person of interest na ang Dasmariñas Police sa nangyaring pamamaril.
1: Abay, nalubog po naman sa abot sa tuhod na baha ang ilang mga barangay doon sa Malolos, Bulacan.
5: Yan na.
1: Abay, pinasok nga po ng tubig ang ilang mga kabahayan na naman. Nahirapan din po dumaan sa kalsada ang ilang maliliit na sasakyan. Aabot sa 30 pamilya ang ito ho pinerwisyo. Ayon sa mga residente, bukod sa malakas na ulan, nagpapabaha din daw ang ilegal na pagtatambak sa isang bukid sa lungsod. Nanawagan po mga residente na ito po ay agad nang masolusyonan. Sa kanila pong pagtantya ay posibleng tumagal daw ng 2 linggo bago humupa. Aray ko, ang ayan tubig na sa ilang lugar. Anyari dito, wala bang ano dito?
5: Oh.
1: Para sa future plan.
5: Kaya hindi ba nabuhusan ito? Hindi ba malaki ang pondo para sa flood control sa Bulacan?
1: Sa Bulacan, para sa future plans ng Malolos, wala pang ganon.
5: Oo.
1: Ay, talaga naman.
5: Delikado. Ito pa mga kapatid, usapang baha pa rin.
1: Pray over kayo dyan para masolusyonan yan.
5: Eto nga mga kapatid, sa Davao City naman, sinalanta po ng pagbaha ang ilang lugar. Umabot naman po yan ng hanggang bewang na pagbaha. Sa ilang kalsada po yan sa barangay Maa. May ilang lugar din ang abot dibdib naman ng tubig. Sa datos ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, 12 barangay sa lungsod ang apektado po ng pagbaha. Naitala rin ang 4 na insidente ng landslide sa barangay Magtuod. 3 bahay naman ang dahil o 3 bahay naman po ang naapektuhan sa pagguho ng lupa. Ayon sa Davao City RRMO, kabilang sa nagpapaulan sa Davao ang Intertropical Convergence Zone at Easterlies.
0: Sobra.
1: Yan Davao City na yan, ano ho. Magmula noon hanggang ngayon, yun pa rin ang problema ho nila. Sa laki rin po ng pondo na ilaan na sa naturang lugar. Samantala po naman sa oras sa 6:47 in the morning. Sir Johnny ng DN Steel, maganda umaga bossing. At maganda umaga rin po sa mga kawani ng DN Group of Companies. At sa ating mga kaibigan dyan sa JS Steel, si Sir Ray Monzon at Chet Monzon. At maganda umaga rin kay Sister Peng. Yan. At kay Architect, ha? Hannah Monzon, good morning, Architect.
3: Good morning.
1: At sa kanyang mother dear na si Mama Thelma Monzon. Sa mga nasa construction business engineers, good morning, ha? Kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito na tayo sa Setting the Standard. Wala nang iba, JMAX Light Steel Frame, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames, mabibili po ito sa Eco Marketing, doon naman sa Surigao City. Ayun, Eco Marketing, Surigao City. At sa Grace Ong Enterprises, ang kanyang mga branch ay sa San Francisco, Agusan del Sur, at maging sa Bayugan City, Agusan del Sur, Grace Ong Enterprises. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Mabuhay po ang mga manggagawa sa construction business.
0: Mabuhay ka.
1: Construction sector. Opo, alam namin kung gano'n din po kahirap ngayon ang buhay ninyo. Samantala po naman sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay nagbabala po ang isang consumer group na nagbabadya ang panibagong taas singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hindi pa matukoy kung magkano daw po ang itataas, pero sabi nga po ng Power for People Coalition, nakaka-apekto dyan ang manipis na supply ng kuryente. Mataas din kasi ang demand ngayon pong tag-init. Sa ngayon po'y merong rotational brownout sa malaking bahagi po ng Luzon at Kabisayaan. Pinagpapaliwanag po naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang NGCP sa mga nangyayaring brownout.
5: Plano namang magpatawag ng Energy Regulatory Commission o ERC ng isang summit para mapag-usapan ang magkakasunod na pagpalian ng ilang transmission lines sa bansa na nagdulot ng pagnipis ng reserbang kuryente. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Juan, posibleng imbitahan din nila ang Department of Energy. Ipinaliwanag din ni Attorney Juan ang iba pang obligasyon ng NGCP bukod po yan sa pangangasiwa at maintenance ng transmission lines. Kabilang po dito ang tamang maintenance at pamumuhunan sa karagdagang kapasidad ng kanilang mga linya. Ang giit pa ni Attorney Juan, hindi po pwedeng paulit-ulit na lang na nagtuturoan ang mga ahensya kapag nagkakaproblema sa supply ng kuryente.
4: Sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-usapan kung ano ang talagang problema. Hindi pwede na magtuturuan na lang sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari. Ituturo ni NGCP ang mga planta, ituturo ni DOE ang NGCP, ituturo ng lahat ng stakeholders ang ERC dahil walang ginagawa.
5: Mm-hmm. Yun nga partner, ano, yung iyong suggestion, na ba't hindi nila upuan ito? Mm. Bakit hindi nila ginawa bago nagtag-init? Para hindi natin ito nararanasan ngayon, hindi ba? Bakit ngayon lang nila gagawin kung kailan nagkaroon na ng rotational brownout? Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni ERC Chairman Attorney Francis Juan.
1: So sige, so tandaan natin tong mga ganito pong sinasabi ng mga engaged at involved dito po sa sektor na ito para next year. Yan, di ba? Para next year. 2027, alright? Gaya po ng ating naging babala last year about this year. Okay, nanatili po naman sa record low na 61.75 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar kahapon. Ito'y pangalawang araw po na nakatutok sa nasabing antas ang palitan matapos nga pong malampasan ang dating record low noong pong May 15. Ayon sa mga ekonomista, posibleng may intervensyon o pagkilos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para nga mabawasan pa ang malalaking galawan sa foreign exchange market. Sinabi ho naman ni BSP Governor Eli Remolona na hindi sila nagtatakda ng tiyak na palitan ng piso kontra dolyar, pero kumikilos ang Bangko Sentral kapag sobrang malaki na ang paggalaw ng merkado. Ayon pa sa mga analyst, nakakaapekto rin daw sa galaw ng piso ang mga pahayag ni US President Donald Trump kaugnay po ng pagpapaliban sa planong pag-atake laban sa Iran para bigyan ng pagkakataon ang negosasyon.
5: Humihina naman po ang Eurozone bonds habang patuloy na binabantayan ng mga investor ang mataas na presyo ng langis at posibleng pagtaas ng inflation sa Europa. Bumaba po ng bahagya ang presyo ng Brent crude sa $110 kada bariles matapos namang ihayag ni US President Donald Trump na ipinagpapaliban muna ang planong pag-atake laban sa Iran. Ayon kay Trump, may magandang pagkakataon daw para sa isang kasunduan, kaugnay po yan ng nuclear program ng Iran. Sa kabila naman ito, nasa halos 80% pa rin ang itinaas ng presyo ng langis kumpara bago nagsimula ang gulo sa Middle East noong buwan ng Pebrero. Dahil po dito, naghahanda ang mga central banks sa posibleng pagtaas ng interest rates para nga makontrol ang pagtaas ng mga presyo.
1: Babayaran po naman daw ng DOTR at ng Light Rail Transit Authority ang 30.6 billion pesos na utang nito sa operator po ng LRT1 na Light Rail Manila Corporation. Gagamitin din po ang credit facility ng Land Bank of the Philippines para nga mabayaran ang mga kontraktual na obligasyon ng pamahalaan sa LRMC. Nilagdaan po ang credit line agreement noong May 14 bilang bahagi pa rin po ng kautusan ni Pangulong Jr. na ayusin ang mga obligasyon sa mga private concessionaire. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inaasahan nilang mas mapapabuti pa ang serbisyo ng LRT1 kasama ang mga pag-upgrade sa facilities, digitalization at mas maasahang operasyon. Sinabi ho naman ng Land Bank na layunin ng kasunduan na mapanatili ang maayos na partnership ng pamahalaan at mga pribadong sektor para nga sa kapakanan ng mga pasahero.
5: Samantala sa mga balita naman po sa labas ng bansa, kinumpirma ni US President Donald Trump na ipinagpaliban nga nito ang posibleng pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon kay Trump, binawi po niya ang kautusang yan isang araw bago ang nakatakdang pangbobomba. Sinabi po yan ng Pangulo ng Amerika sa isang panayam sa kanya sa White House. Nagugat nga yan matapos muling maghain ng panibagong panukala kaugnay sa pagwawakas ng gera ng magkabilang panig. Matatandaang sa pagbisita ni Trump sa China, nangako po si Chinese President Xi Jinping na hindi raw ito magbebenta ng armas sa Iran.
1: Giniit po naman ni US Admiral Brad Cooper na ang inatake nilang paaralan sa Iran kung saan po maraming mga batang estudyante ang namatay ay malapit sa base militar ng Iranian Forces. Sinabi yan ng opisyal sa gitna pa rin po ng US Military Investigation sa kanila pong kongreso. Depensa po ni Cooper, may isang aktibong Iranian cruise missile sa tinamaang lugar kaya mas matindi ang iniwang pinsala sa bayan po ng Minab. Magugunitang mismong ang Pentagon ang naghahain po ng investigasyon na yan na dahilan upang umakit nga ito sa US Congress.
5: Umabot naman sa 175 ang kumpirmadong patay matapos po ang serye ng mga pag-atake ng Nigerian forces katuwang ang Amerika sa hilagang bahagi ng nasabing bansa. Bahagi nga yan ang mas pinatinding ground operations ng magkaalyadong puwersa laban sa grupong ISIS. Sa pag-aaral ng armed conflict location and event data, simula nang tumindi ang tensyon sa gitnang silangan, mas piniling lumipat ng Islamic State fighters sa Africa upang makaiwas sa tensyon sa rehiyon. Una nang sinabi ng Defense Headquarters ng Nigeria na nagsasagawa na sila ng manhunt operation para tuluyang maubos ang militanteng grupo doon.
1: Sa ilang pang balita, sumampa naman sa higit na 3,000 ang patay simula po ng dumaan o sumali ang militanteng grupong Hezbollah sa gera kontra Amerika at Israel doon sa Iran. Samantala, aabot na rin sa higit na 9,200 ang naitalang sugatan sa nasabing bansa. Nakalap ang datos na yan simula po noong March 2. Sa kasalukuyan po'y umiiral ang isa't kalahating buwan na tigil putukan sa pagitan po ng Hezbollah at Israeli forces. Gayunpaman, nanatili pa rin ang ikinakasang pag-atake ng Tel Aviv sa Beirut.
5: Isa naman ang patay habang 12 iba pang sugatan matapos sumabog ang isang kotse sa labas po yan ng tanggapan ng Defense Ministry sa Syria. Nangyari po yan itong Martes sa Damascus. Sa report, may kargang bombang nasabing kotse. Sinubukan pang disarmahan ng Syrian authorities ang nasabing pampasabog pero kalaunay sumabog pa rin ito. Agad namang responde po mga otoridad sa pinangyarihan ng pag-atake. Wala pang grupo ang umaako sa nasabing pag-atake na yan.
1: Alright, alas 6:57 na. Good morning sa inyong lahat ng ating mga suki po at mahal na mga mandirigmang manggagawang Pilipino at mga senior citizens. Sa lahat din po ng mga nagtatalo-talo ngayon sa ating pong live chat, easy lang po kayo ha. Yung pong mga manok na panabong, alam mo yung mga kasi maraming mga manok-manok, di ba? O ito,
5: may nakwento ka sa akin panabong, tungkol sa mga manok noon.
1: Manok na panabong ito kasi
5: ako yung kumatawag akong manok. Ay sa bagay, pagka minsan pag chicks, tawag din sa babae ba chicks, chika babe. Oh,
1: di ba yung mga manok na panabong? Ano yung mga manok, di ba? Na atin na ipaliwanag. Si Joseph Stalin, gumamit na halimbawa ng mga manok. So yung mga manok na ipinapadala mo, yung panabong. Pero ang ang sisti kasi, yung virus na hantavirus napunta rin sa ay, kayo talaga. Good morning sa inyong lahat, ha. Smile naman tayo dyan. Kayo talaga. Good morning, good morning, good morning sa ating pong lahat, sa mga fans ni Nanay Christy Fermin. Maging kay
5: Freedom of speech daw yan. Tumulong na lang kayo. Yun ang paniniwala nila.
0: Tumulong na lang kayo.
5: Totoo, freedom nila yun eh. Basta wag lang kayo magmumurahan dyan ha mga kapatid.
1: At ngayon, ito na entertainment news.
5: Throwback post lang sana. Pero inulan po ng batikos ang litrato ni Andrea Del Rosario kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nirepost nga kasi ni Andrea ang lumang picture nila ni Bato na may caption na "Thank you sir for dropping by." Pero dahil mainit ngayon ang usapin sa kinaroroonan ng senador, mabilis nga po itong kumalat online. Ang paliwanag ng Viva Hot Babe, 3 taon na ang nakalipas ng kuna ng larawan at lumabas bilang memory. Ang kaso, sinabi rin niyang nakisakay lang siya sa issue for fun at pang memes lang daw ito. Ang punatuloy ng netizens, may mga issue na hindi dapat ginagawang meme. Sa isang post, nagbiro ang actress na lesson learned daw na huwag mag-repost sa mga lumang litrato. Ay oo, lalo na po ngayon, Miss Andrea, na hinahanap kasi ng mga tao si Bato. So yung mga ganong biro, baka mamaya maghulat ka, puntahan ka bigla sa bahay mo, may maghanap kung nandun si Bato. Eh nahanap kasi siya ngayon. Tsaka na lang siguro, no, pwede na pagka bumalik na sa Senado. Oo, at nakikita na.
1: Tsaka huwag kayo masyadong sensitive. Nag-date po naman sa Hong Kong, Disneyland, ang celebrity couple na sina Rabia Mateo at si Jake Cuenca. Nagpasalamat po si Rabia at kay Jake sa pag-aayos daw po ng gala na ito. Isa raw ito sa mga trip nila abroad bago po magsimula si Rabia sa medical school. Proud naman si Jake sa achievement ni Rabia. Natanggap po ang dating beauty queen sa UST Faculty of Medicine and Surgery para po sa susunod na academic year. Enjoy Disneyland!
5: Bago pa lang kasi sila, syempre nasa ano pa yan? Anong tawag doon? Yung PBB stage kung tawagin. Sweet na sweet pa kasi bagong magjowa pa lang. O ito naman, sold out po ang tickets para sa 10th anniversary show ng bandang Lola Amour na mangyayari naman po ngayong weekend. Excited na nga ang grupo para sa 2 araw na show nila sa 123 or 123 block. Dito po yan sa Mandaluyong City. Naku,

0: umaga ni Manong Ted Filon dito. Pero bago tayo magpaalam, ang oras po na 7:01, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drug stores, pwede rin sa TikTok, sa Shopee at online, ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. O ayan, para sa mga hindi makatulog, ito ang para sa inyo. Ulta Bio, now na. Ang oras na yan, mga kapatid, hatid din po sa ating lahat yan ang St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na na nagbibigay serbisyo sa larangan po ng edukasyon. Mayroon itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph o din kaya po ang kanilang Facebook page sa St. Louis College Valenzuela. Mga kapatid, sa TV5, pwede nyo kaming mapanood hanggang alas 10 po kami ng umaga ngayong araw na ito. Marami tayong makakapanayam ha ngayong araw na ito. At mamaya, abangan nyo nga po itong pag-aanalisa ni Manong Ted Filon tungkol po sa naging press con kahapon ng DILG at ng PNP. Kasama rin po dyan ang DOJ at si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mamaya po, ihahayag niya yan. Pero sa mga kapatid natin, pwede kayong manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Channel 19, yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, pwede po kayong makinig sa amin sa radyo mismo, sa 105.9 True FM. Ayan, napapakinggan po tayo sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Wednesday na, ibalik na natin ang mikro puno at telebisyon sa ating mga naggagandahang host sa Good Morning Kapatid.
1: At ngayon, mga kapatid, kilala po naman ng kamera ang Nations Girl Group na Bini dahil po sa makasaysayang debut nila sa Coachella. Sila ang kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa naturang music festival. Present po sa Batasang Pambansa ang grupo ng i-adapt ang house resolution number 93. Isa raw pong pride ng ating bansa ang naturang grupo. Nagpasalamat po naman ang Bini sa kamera dahil po sa ginawang pagkilala sa kanila.
0: Samantala, you nagdagdag know, po ng isa pang araw ng concert.
1: Para sa mga apo lang ni Boji, no ha?
0: Grabe naman. Hindi ba pwedeng pamangkin lang? Apo talaga.
1: Para mga apo lang ni Speaker Boji di.
0: Good morning po, Speaker.
1: Apo ni Ma'am Ann.
0: Yun lang, mahirap doon. Ay, pero ito. Sa mga inabutan ang bandang Westlife, panahon namin ito, Manong Ted, nagdagdag po ng isang pang araw ng concert sa Pilipinas, ang Irish pop group na Westlife. Parte po yan ang kanilang 25th anniversary world tour. Sold out na ngayon ang unang araw ng concert na gaganapin po sa January 20 sa susunod na taon sa SM Mall of Asia Arena. Dahil po dyan, inanunsyo na magkakaroon sila ulit ng concert on January 21. Manonood ako nito next year. Nagpasalamat naman po ang Westlife sa kanilang Pinoy fans na excited na raw silang makita. Huli pong nagkaroon ng performance sa Pilipinas ang Westlife noon pang taong 2023.
1: Ang daming ganyan ngayon sa ating live chat.
0: Uptown Girl?
1: Hindi, yung Westlife.
0: Hindi, West ito, hindi West.
1: Ay, sorry.
0: West ito, ikaw naman kung ano-ano na. Westlife.
1: Sinasayang ang kanilang buhay sa mundo.
0: Ayun ang wala na tayong magagawa dyan. Nag-uubos talaga ng oras sa hinanakit.

0: Astrid Coffee, Coffee Cafe, Mangustin. Sarap, thank you ha. Subukan po ninyo, lolo, lola, nanay, tatay, check it out, Boss Mastery Coffee. Kay Inang Esther Perez sa Hagonoy, Bulacan. Inang, kumusta ang tubig ngayon dyan? Nakas ba yung baha? Kumusta si Nanay Ining Erol? May baha, no? Oo, sa Hagonoy. Na naman, mga kapatid. Magandang umaga po sa mga taga Bulacan. Ano ho, gising na ba kayo?
1: Gising na mga yan.
0: Sa katotohanan.
1: Nitong nakaraang weekend, alam mo maraming areas din sa may kawayan ng binahaan. Uh-oh. May malakas na ulan. May mga areas din pong binahaan.
0: Ngayon sa ating Sports 5, pinangunahan po ng dating kapitanang si Alyza Valdez ang unang ensayo po ng Alas Pilipinas Women para nga po sa AVC Challenge Cup. Sa report ng pahayagan The Philippine Star, isa nga po si Valdez sa 10 manlalarong nag-ensayo. Nandun din daw ho ang Farm Fresh players na sina Tricia Tubu at Ces Molina, kasama po ang ilang mga players mula sa UAAP at NCAA. Inaasahan po mas marami pa ang dadalo sa ensayo ngayong Miyerkules. Umatras ang karamihan sa core players ng Alas dahil nga po sa iba't ibang kadahilanan. Gagalapin po ang Challenge Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon City doon sa Ilocos Sur. Kasabay nito, italaga ho naman bilang interim coach ng pambansang koponan si Shaq De Los Santos.
1: Samantala, ngayong araw na po ang PBA Commissioner's Cup Semifinals na gaganapin po sa Inares Center sa Antipolo. Apat na lang ang naiwang koponan para sa paglalaban ng titulo sa Best of 7 Series. Unang magtatapatan ng Meralco Bulls sa TNT Tropang 5G mamayang 5:15 ng hapon. Susunod po ang bakbakan ng Rain or Shine Alaso Painters at Barangay Hinebra San Miguel mamayang 7:30 ng gabi. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live at YouTube channel ng One Sports.
0: Good luck po sa Hinebra at sa Rain or Shine. Good luck po sa inyong sa lahat sa inyo, good luck. At sa Meralco Bulls, very very good luck. Aminado po ang Meralco Bulls na head coach na si Coach Luigi Trillo na mahirap nga pong kalabanin ang TNT. Pero sa po'y umaasang uubra ang kanila pong game plan kung maaayos itong maipatutupad ng players. Bagamat marami pong armas ang tropa, naniniwala si Trillo na kaya pong makipagsabayan ng kanilang mga manlalaro. May momentum po sa puder ng TNT lalo pat nagagaling lamang nila sa pag-upset nga sa top seed na LX noong pong weekend. Twice to beat, tinalo nila twice. Ang Meralco ho naman, tinalo po ang Magnolia Hotshots para makaabante po sa semis, pero antindi ng laban nila dito, nag-OT sila dito ha. At kung hindi po na foul out yung import ng Magnolia, eh nagdelika din pa sila dito. So good luck sa inyo. How do you manage ball?
1: Samantala mga kapatid.
0: Oh, dapat diyan na may magdala ka na.
1: Paano nga ba? Oo. Oh, oh. Hindi kasi si Ball, 'di ba, nag oh. Pero 'di ba nagkaroon ng issue with Ball noong una kasi nagkausap na daw sila ng kanyang mga teammates na nagkausap, hindi kita marinig partner. Nagayon nga nagkausap sila ng kanyang mga teammates at sinasabi na hindi ko matuloy sinasabi ko. Ginugulo ko ng partner ko dito. Pero good luck na lang. Tingnan natin kung sino ang maglalaro sa finals. Baka kailangan nga daw i-pray over muna. Oo. Oh, pero ito mga kapatid, itinalaga bilang bagong head coach ng Gilas Youth Men, si Sandy Ares Pacutsaga. Ayun, siya po ang magtitimon sa paghahanda ng koponan sa FIBA Women's Under 18 Asia Cup Shiba Qualifier. Samantala, veterano na sa eksena si Coach Sandy at kilala rin may abilidad sa pagdevelopo ng mga batang players. Makakahugot din siya ng mga natutunan mula sa pag-coach ng Gilas Youth Men at pagtulong sa seniors team ng Gilas. Bukod po dito, kasalukuyan din siyang assistant ni Tab Baldwin sa Ateneo at ni Coach Chot Reyes sa TNT. Gaganapin po ang SIBA Qualifiers mula June 2 hanggang June 6 sa Bacolod.
0: Naagaw po naman ang San Antonio Spurs ang Game 1 ng Western Conference Finals mula po sa Oklahoma City Thunder. Inabot po ng double overtime pero nanaig ang Spurs sa home court ng Thunder 122-115. Nasa sentro po ng panalong yan si Victor Wembanyama na nagtala po ng 41 points at 24 na rebounds. Bagong team playoff record naman ang naitala ng Phil Am na si Dylan Harper matapos nga po ang 7 steals. Ito ang ikalimang panalo po ng Spurs sa 6 na laro kontra OKC kung ibibilang po ang

0: regular season. Gagalapin po ang game 2 sa araw ng Huwebes. Alright mga kapatid, ganap nga pong 10 minutes na after 7 o'clock. Ay nako po, aaminin po natin ha, obligado po tayong bumangon kahit na ang sakit ng ating kasukasuan kasi nga po obligado po tayong magtrabaho at magmanat ng buto. Regardless kung anong edad mo, sa mga nagkakaedad lalo na yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay ano ay, sandali lang, Mama Del, Tita Tess de los Reyes. At Tita Tess at Lu Doktora, sandali lang po nga ha. Jaris Bondok, good morning. OA, baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka OA pa. Yes, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, Ma'am Dignagisano, ang OsteoGuard ay... Opo, hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Pero yan po ang ating supplement. Alright, so inum na. Pantanggal sakit sa ating kasukasuan. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na sa ating ikalawang bugso ng mga pinaka-importanteng balita sa...
1: News 5! FM.
2: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
3: Who are you?
5: Is that your final haircut?
7: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
9: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: 7:14 ang tamang oras natin. Magandang umaga pa rin sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Ready na po ba kayo? May isang bugso pa tayo ng pagbabalita. Batiin muna natin ang magandang morning yung mga nasa Facebook Live ng True FM at itong mga nanonood din sa Facebook Live nga na DJ Chacha. Unahin na po natin sila ha. Mag-hello lang tayo sa kanila. Talagang di nila tayo iniiwan. Araw-araw po yan mga
1: batiin
0: kapatid.
1: Batiin natin yung mga bulag at bingi pero hindi pipi.
0: Oh, ito. Ay, ito.
1: Ito yan eh. Bulag, pipi at bingi.
0: Ay, pero
1: so, batiin natin yung mga bulag at bingi pero hindi pipi.
0: Oh, mamaya babatiin ko yan. Ito ang una kong
1: Good morning.
0: Ang una kong babatiin ito yung mga kasama natin lahat. Simula pa taong 2020 ha, si Cholo Pongos. Magandang umaga Frederick Simeon. Good morning po sa inyo. Magandang umaga na rin kay Bian Briones at si Joselito Diama. Maging kay Ana Divina Loren at si Chariva Gabaleo. Good morning. Thank you so much for tuning in. At uulitin lang natin sa ating mga kapatid po na nagbabangayan dito po sa comment section ng News 5 at True FM. Hinay-hinay lamang kayo. Basta huwag gagamit ng foul words. Kayo po ay mababan or mabablock pagka po kayo ay nakikipagmurahan o may mga sinasabi dyan na hindi maayos at hindi maganda.
1: Manage po. Manage your emotions. Ano po? At ang inyo pong paggamit nga sa inyo pong mga salita. Alright, so, ganap ng 15 minutes after 7 o'clock. Bukas Webes na, Friday po ang aming isusuot na t-shirt ay nasan na si Saldinho. Yan. Ano Saldinho?
0: Saldinho pala.
1: Oo, alam niyo ho, baka akala niya nakakaligtaan. Excuse me, hindi po. Tuloy po kami sa ating pong panawagan din na hanapin niyo na rin po si Saldinho. Yan ha, maliban dito po kay Senator Bato Niño.
0: De La Rosa. So magpapagawa tayo ng bagong picture. Dalawa na
1: maliban
0: kasi
1: po kay Atong Ang at dito po kay Gerald Bantag. Ayan mga kapatid ha. Pero ito ho, mga kapatid, talaga pong importante na malaman natin na sa panahong ito, sa mga nakakaramdam na po ng hirap nga sa buhay, mas mahirap po kapag tayo ay nagkakasakit. Ay nako, sinabi mo. Definitely, nakakapangamba po yan, di po ba? Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, kaya dapat lagi tayong wais. Lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang ating pong pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi naman kailangan na mahal para masabing de kalidad po yung gamot. Pero ingat din ha, sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. At kaya nga po muli nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang serbisyo ng Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami, Unilab. Thank you. Handa ka na ba, girl?
0: Ready, nakahapon pa.
1: Wow, ang ating
0: ano bang kakantahin natin? Ay, hindi pala, magbabalita pala tayo.
1: Ang ating beautiful girl ay talaga naman, ito ay pwede nating pambato sa anumang pong fiesta. Kuha ng, okay, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: Kuha ng CCTV sa gitna ng barilan sa Senado, isinapubliko na. Kung ibabase sa videos, hindi totoong under attack ang Senado.
1: Inarrest ng volunteer driver ng NBI. Nagbabalak daw idemanda ang mga umaresto sa kanya.
0: Samantala, sasakyan na nakuha ng lumabas sa Senado noong oras na umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa, kumpirmadong pag-aari ni Senator Robin Hood Padilla.
1: At kampo ni Senador Bato de la Rosa, nagsumite na ng kanilang sagot sa Supreme Court kaugnay pa rin po ng ICC arrest warrant laban sa kanya.
0: Singil sa kuryente, nagbabadyang tumaas sa susunod na buwan.
1: At sa ating Sports 5, mas umaatikabong basketball action mapapanood na simula mamaya sa pagsisimula po ng PBA Commissioner's Cup Semifinals ngayong araw.
0: Sa balitang entertainment, throwback picture ni Andrea Del Rosario kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa, inulan ng Batikos Online.
1: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Mga kapatid, eto na ang ikalawang parte, ikalawang bugso, ikalawang buhos ng ating mga importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, May ilang kakaibang napansin daw si DILG Secretary John Vic Remulla sa investigasyon po na nangyaring putukan sa Senado noong Mayo at 13. Ayon kay Remulla, nakita sa CCTV na pinayagan daw ng Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na sumunod ang media habang naka-lock and load ang mga tauhan nito. Sinabi niya na sa normal na sitwasyon, dapat inilalayo ang mga tao at media kapag may banta ng putukan dahil nga sa posibleng stray bullets. Napansin din daw ni Remulla na may mga putok na pinakawalan kahit wala namang direktang banta o putok na nanggagaling sa kabilang panig. Ang dagdag pa niya, wala rin daw agad na utos para isecure ang buong Senado matapos ang insidente. Isinumite na ng PNP ang resulta ng investigasyon sa Department of Justice o DOJ para sa susunod na hakbang ng kaso. Nilinaw naman po ng DILG na walang konklusyon ang investigasyon ng Philippine National Police kung sinadya o stage ang insidente. Samantala, pinayagan po ng isang korte sa Pasig ang National Bureau of Investigation o NBI na buksan ang mga gadget ni Franco Mabanta at kanyang mga kasama kaugnay po ng iniimbestigahang extortion case laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inaprubahan ng Pasig Regional Trial Court ang cyber warrant para masuri ang mga gadget ni Mabanta at ng kanyang associates. Sinabi ng NBI na lalabas sa pagsisiyasat kung sino ang mga nakausap ni Mabanta kaugnay ng kaso. Noong Mayo, inaresto po si Mabanta sa isang entrapment operation ng NBI. Inaalam din ng mga investigador ang paratang na nagpanda daw si Mabanta na ilalabas sa mga video na nag-uugnay kay Romualdez sa isyu po yan ng flood control corruption kapalit ng 350 milyong pisong bayad. Itinanggi ni Mabanta ng Peanut Gallery Media Network ang mga paratang at sinabing set up daw ang pagkakaaresto sa kanya. Nakalaya na si Mabanta at apat na kasama matapos makapagpiyansa noong Mayo 9. Muli namang hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema na harangin po ang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa komento ng senador na isinumiti po sa kataas-taasang hukuman kaugnay sa inihain na mosyon, ang gusto ni Bato na pagbawalan ng gobyerno at si dating Senator Antonio Trillanes na damputin siya. Muling hiniling sa korte na madaliin ang pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng nasabing warrant. Gusto din ni Bato na pagbawalan ng mga otoridad na bumalik sa Senado para arestuhin siya hanggat walang warrant mula po sa lokal na korte. Mayo 11 ang unang tangkain ng NBI at ni Trillanes na arestuhin si Bato habang May 30 naman nang magkabarilan sa Senado kaya lumabas at nagtago na ang senador pagkatapos ng gulo. Gusto namang paimbestigahan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang lumalala daw na kaso ng online misconduct at pag-atake sa social media. Sa inihaing resolusyon ng mambabatas, hiniling niya sa House Committee on Public Order and Safety at sa Committee on Information and Communications Technology at Public Information na pagdaos ng pagdinig kaugnay po nito. Target maumpisahan ng mga pagdinig sa Hulyo na posibleng sumentro sa online harassment, pagpapakalat ng fake news at maraming iba pa. Gusto rin ni Garin na patawan ng parusa ang mga online platforms na hindi inaaksyonan ang mga kumakalat na fake news at disinformation online.
2: The moment they victimize a few, sunod-sunod na yon. And the government agencies that are supposed to act on this, hindi magka-action kasi takot ding ibalita, takot ding mabasa. Yun nga ang mga bagay na nakakalungkot kasi you have to resort to that rather than the whole country protecting its people. So, nakakawawa rin yung there are a lot of legitimate outlets, no? Na nagdadala ng tamang balita, tamang impormasyon, tamang paggamit ng freedom of speech, freedom of information.
0: Yan nga po ang tinig ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Sa iba pang balita, isa na namang barko ng China ang namataan malapit po sa Zambales, sa bahagi pa rin po yan ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Niradyohan ng Philippine Coast Guard para maitaboy ang Chinese ship na CCG-4305. Naispatan sila sa layong 48 nautical miles mula po sa baybayin ng Pandakit sa Zambales kahapon ng umaga. Nakasagot pa ang Chinese vessel sa unang radio challenge ng Coast Guard, pero hindi na ito umimik. Matapos nga po ang sunod-sunod na radio challenge ng PCG. 7:23, ang tamang oras mga kapatid. Ang oras na yan, natin po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. At wala pong taas presyo sa Twins Lampain para sa ating mga minamahal na momshi. Magbabalik pa rin po ang iba pang mga importanteng balita na dapat niyong malaman ngayon. Manatili pa rin pong nakatutok dito sa 105.9 True FM, News 5, hanggang mamayang alas 10 ng umaga.
3: Laging true sa'yo, kapatid!
4: Bigla ang gastos?
5: Bagong plano?
6: Welcome to our balloon.
7: This is our chance to reunite.
8: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Big on Microdawa!
11: Bana, siguro yun.
12: Hello po.
11: Ikaw ang mabano!
10: Big on Micro Kilig!
13: Naman mo kayo sumimangon?
14: Ay, Miss Lala!
10: Big on Micro Suspense!
15: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
10: Big on
16: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
17: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking ipong tato.
10: Microdrama is big on Signal Play.
18: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura. Walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
19: Sa ilang lugar dito,
20: sa mga lumangoy.
18: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Bodisanto po.
24: Bentaninki po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macantas.
29: Mary Mon Reyes po.
30: Ayala Pascual po.
31: Halid, ako para balita.
18: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Patay nga pong isang lalaking may itak matapos mabaril ng responding police sa Pasig City. Base nga sa investigasyon, una munang nag-amok ang lalaking may hawak ng itak. Iwinasiwas niya daw po ito sa kalsada kaya natakot ang mga motorista. Nang sitahin ang mga otoridad, tinangka umano itong undayan ng itak. Doon na nga nakipagpambuno ang mga police hanggang sa mabaril ang lalaki. Posible daw lulong sa ilegal na droga ang nag-amok na lalaki. Arestado naman pong isang babaeng nambugbog ng 4 na taong gulang na bata dyan sa Taguig. Nasa po sa video ang pagtadyak at pananampal ng babae sa bata. Sa investigasyon, lumalabas po na kinakasama ng ina ng bata ang babaeng suspect. Posibleng napag-initan daw ang bata nang magtalo ang ina at ang suspect. Nakaalis na umano ang ina ng bata papasok sa trabaho ng mangyaring pananakit. Na-turnover na po ang biktima sa Taguig City Social Welfare and Development Office. Dinala naman ang kanyang tsuhin sa ospital ang biktima. Wala daw balak magsampa ng reklamo ang ina ng bata. Pero desidido daw ang kanyang tsuhin na magdemanda. Plano rin daw ng Taguig Women and Children's Protection Desk na ireklamo ang ina ng bata dahil sa posibleng kapabayaan. Patay naman sa pananaksak ang isang lalaki sa Navotas nang dahil daw sa videoke. Sa investigasyon, pumunta lamang po ang construction worker na biktima sa kanilang barracks para maghatid ng bigas. Habang nandoon, nakaalitan po niya ang 5 katrabaho dahil sa agawan ng mikropono sa videoke. Pinagsasaksak po siya ng mga ito hanggang sa mapatay. Agad din namang tumakas ang mga suspect. Sa ngayon po'y hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Patuloy naman po ang follow-up investigation ng Navotas City Police. 7:29 ang oras po natin, mga kapatid. Ang tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayetdelarosa.com. May QR code po sa inyong screen para po kayo ma-divert sa kanilang website o di kaya Facebook page. Open na rin for franchise ang Mayet de la Rosa. At syempre ang oras, mga kapatid, hatid din po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, mayroong aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code din sa inyong screen, mga kapatid, para sa booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very convenient, Fast Cat. Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Naabala po ang ilang motorista nang biglang humilata ang isang babae sa gitna ng highway, dyan po yan sa Cebu City. Nakita sa CCTV ang pagbaba ng babae mula sa taxi hanggang sa humilata nga sa gitna ng kalsada. Mabuti na lamang ang nakaiwas po ang ilang dumadaang motorista. Dumating ang traffic enforcers kalaunan para ayusin ang daloy ng trafiko sa lugar. Naisugod po ang babae sa ospital. Ayon naman sa tricycle driver na nagsakay sa babae, lasing daw po ito at umiiyak. Malaki daw kasi ang utang nito sa kasino. Nananatili pa sa Cebu City Medical Center ang sinasabing babae. Sinalakay naman ng mga otoridad ang illegal at dugyot na pagawaan ng juice drinks. Diyan po yan sa San Fernando sa Pampanga. Inabutan pa ng mga operatiba ang isang lalagyan na nakatiwangwang habang may laman na tila juice. Wala rin daw maayos na lalagyan ang mga sangka, pati ang galon ng tubig at ang mga makina. Inireklamo ng isang customer ang pagawaan matapos makabili ng kanilang produkto. Nabisto rin na walang permit ang pagawaan. Nakakandado na ang lugar habang hinihintay ang paliwanag ng may-ari. Humambalang naman pong malalaking bato sa kalsada sa barangay Zabali, dyan sa Baler sa Aurora. gumuho ang mga naglalakihang bato mula po sa bundok sa lugar. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Gumamit ng backhoe para maialis ang mga naglalakihang bato. Wala naman pong napaulat na nasaktan at nadadaanan na muli ang apektadong kalsada sa ngayon. Puntahan naman po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Lumiit nga po ang balance of payments o BOP deficit ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Abril sa $2.12 billion mula po sa $2.56 billion noong nakaraang taon. Sa kabila po nito, ikalimang sunod na buwan na may BOP deficit ang bansa na nangangahulugang mas maraming dolyar ang lumalabas kaysa sa pumapasok sa ekonomiya. Umabot po sa $7.41 billion ang pinagsamang BOP deficit mula Enero hanggang buwan ng Abril, mas malaki kumpara sa $5.52 billion noong nakaraang taon. Ayon po sa mga ekonomista, patuloy na naapektuhan ang bansa ng malaking trade deficit dahil sa malakas na imports at mahinang exports. Bumaba rin ang Gross International Reserves o GIR sa $104.33 billion. Noon niyang katapusan ng Abril, ang pinakamababang antas sa loob po ng 15 buwan. Sa kabila naman ng pagbaba, sinabi ng BSP na sapat pa ang reserves ng bansa para tustusan ang halos 7 buwang imports at mga obligasyon sa panglabas na utang. Isa sa ilalim naman po sa yellow alert ang Visayas Greed kahapon ayon sa National Greed Corporation of the Philippines. Tumagal nga po yan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi kahapon po yan. May available capacity lamang na 2,691 megawatts ang Visayas Grid habang umaabot po sa 2,594 megawatts ang peak demand. Ayon sa NGCP, maraming power plants ang nasa force outage habang may iba namang tumatakbo sa mababang kapasidad. Tinatayang aabot sa 846.3 megawatts ang hindi maipasok na supply ng kuryente sa grid dahil pa rin sa mga aberya. Kabilang sa mga hindi umaandar ang malalaking coal plants sa TVI-1, TVI-2 at PEDC-3. Ipinatutupad ang yellow alert kapag mababa ang reserve power ng grid at hindi na naaabot ang kinakailangang safety margin sa supply ng kuryente. Magtatapos naman po ngayong May 22 ang subsidized service contracting program ng pamahalaan para sa mga public utility vehicles o PUV. Sa ilalim po ng programang yan, nakakatanggap ng 20% na diskwento ang mga karaniwang pasahero habang 40% naman para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ititigil po ang lahat ng aktibidades kaugnay ng programa pagpatak ng 11:59 ng gabi sa araw ng Biyernes. Kasama po sa ihihinto ang pag-scan ng QR codes at pag-aalis sa mga signage at promotional material sa mga PUV. Papalitan na po ito ng pamahalaan ng Nationwide Fuel Discount System para matulungan ang mga driver laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Magbibigay po ang programa ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers na may valid na prangkisa. Maaari ring makagamit ng hanggang 150 litro ng diskwentong diesel kada linggo ang mga benepisyaryo sa mahigit 4,000 gasoline stations sa buong bansa. Itatayo sa New Clark City ang kauna-unahang Artificial Intelligence o AI Industrial Hub o hub sa ilalim po yan ng PacSilica na suportado ng gobyerno ng United States at ng Pilipinas. Ayon kay Joshua Bingkang, walang ibinigay na diplomatic immunity sa pamahalaan ng Amerika at susunod ang proyekto sa mga batas ng Pilipinas. Sinabi ng Basis Conversion and Development Authority na sakop ng Investors Lease Act at BCDA Law ang itatayong 4,000-acre AI hub sa Tarlac. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor at pagpapaunlad ng AI industry, digital infrastructure at advanced manufacturing sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi gagamitin ang pasilidad para sa produksyon ng armas, kundi para palakasin ang supply chain ng mga mineral na kakailanganin sa AI technology. Kabilang sa mga mineral na target ng proyekto ang nickel, copper, chromite at cobalt na mahalaga po sa global technology industry. Oras natin mga kapatid, 7:37. Ang tamang oras na yan. Hatid naman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ako, it's a yes for me. Pero ito na nga po, ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede rin po kayong tumawag sa 0931-0332871 para maka-order ng Ultaflex. Kasi nga habang tayo'y nagkakaedad, nababawasan ang collagen sa ating katawan. At importante po ang collagen, kaya Ultaflex na po ang sagot dyan mga kapatid. Balikan naman po natin ang mga balita sa labas ng bansa. Umabot na sa 10 ang patay matapos pong pananalasa ng matinding pag-uulan at pagbaha sa China. Kabilang nga po sa pinakanapuruhan ng Gaizhou Province. Sa ilang kuha kita ang sasakyang tinatangay ng ragasan ng baha sa Chinese County na Duyun. Sa taya po ng National Meteorological Center, inaasahang tutumbukin ito ang silangan patungong katimugang bahagi ng China sa susunod na 2 araw. Libo-libong residente naman ang pinalikas dahil sa pananalasa ng wildfire sa Southern California sa Amerika. Nagsimula nga po yan sa Simi Valley. Higit 1,000 hektarya ang apektado ng sunog. Gumagamit ng helicopter ang mga otoridad para magbuga ng tubig sa ere. Libo-libong bumbero din sa ground ang umaapula sa apoy. Nababahala naman po ang ilang residente sa bansang Congo. Kasunod ng pananalasa ng outbreak na Ebola virus. Sa datos po ng World Health Organization o WHO sa nakalipas na magdamag, aabot sa 26 ang hinihinalang may kaso ng sakit. Sa huling tala mga kapatid, umabot na po sa 131 ang kumpirmadong nasawi ng Ebola virus. Samantala, nasa higit 500 na ang naitalang suspected cases. Oras muna mga kapatid, 7:39. Ang tamang oras na yan, hatid naman sa ating lahat yan mga kapatid ng When Rock Scholar Safe. Uy mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, make-up at tsokolate ang inyong damit? Uy, wag nang mag-worry dahil meron na pong When Rock Scholar Safe. Sa When Rock Scholar Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs and bacteria. When Rock Scholar Safe, linis sa maaasahan. Proteksyong mapagkakatiwala. Katuwang din po ng Win Rock Scholar Safe sa labada, walang iba kundi ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Try niyo po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh at Speed Calamansi. Eto na muna mga kapatid ang ating Sports 5. Pasok na po ulit sa top 40 ng world rankings ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Sa pinakahuling WTA rankings, umangat sa world number 38 ang pambato ng Pilipinas. Mas mataas po yan ang 4 na puesto sa ranggo niya noong 1 linggo. Nilabas po ang rankings bago natalo si Ayala kay Oleksandra Oleinikova sa round of 32 ng Strasbourg Open sa France. Matapos nga pong maagang exit, nakatuon na ang pansin ni Ayala sa French Open na magsisimula on May 24. Hinirang namang Player of the Week ang Rain or Shine Alasso Painter's Guard na si Andre Karakut. Kasunod po yan ang kanyang 29-point output para matulungan ng Rain or Shine na malaglag ang San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Sunod po na makakalaban ng E-Painters, ang Barangay Ginebra San Miguel, mamayang 7:30 po yan ang gabi mga kapatid. Bago nga pong tapatang yan, bubuksan ng Meralco Balls at Magnolia Hot Shots ang semifinals pagsapit ng 5:50 ng hapon. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Nag-ensayo ang North Korean team na Naegoyang Women's Football Club sa South Korea. Para nga po ito sa kanilang laban kontra sa Suwon FC Women ng South sa Asia Women's Champions League. Ito po ang unang beses na dumayo sa South Korea ang North Korean athletes sa loob po yan ng 8 taon. Sa gitna din ito ng matagal ng issue sa pagitan ng dalawang bansa. Paniniguro ng North Korean team, tanging sa laro lamang ang focus nila. Narito naman mga kapatid, sa oras sa 7:42 ang ating balitang entertainment. Trending nga po ang post si Cup of Joe vocalist Gian Bernardino matapos mapospone ng Davao leg ng kanilang konsyerto. Sa X, simple po ang post ni Gian. Daming na-trigger, quote-unquote, na may kasamang kiss at popcorn emojis.
0: True.
2: Ipinost niya po yan matapos maurong ang Davao leg ng kanilang Stardust concert dahil sa conflict sa schedule. May pupuntahan daw kasing award ceremony abroad ang Cup of Joe. Ang chika online, marami raw dabawenyo ang nagagalit sa banda. Matapos daw sabihan ni Gian ng masamang salita ang mga Duterte supporters or DDS.
0: Shukran.
2: Sa ibang balita pa, 2 Korean acts ang magpapasaya sa kani-kanilang Pinoy fans dahil may Manila stop ang kanilang tour. Nagbabalik bansa po ang K-pop girl group na Stacy. On September 20 ang kanilang fan con pero wala pang venue. Sa iba pang balita, bumisita sa Pilipinas ang Pinoy content creator na si Bretman Rock. At ang first order of business, i-satisfy ang kanyang sinigang cravings. Ibinahagi po ni Bretman ang video na kumakain ng sinigang na baboy sa isang hotel. Wala raw talagang katulad ang pagkaing Pinoy. True! Nag-post din si Bretman sa harap po ng isang sari-sari store. Sabi niya dyan, bumalik daw siya ng Pilipinas para nga lang kumain ng sinigang na baboy. Sana all! Samantala mga kapatid, 16 minutes bago nga po mag-alas 8 ng umaga. Ang tamang oras muna hatid sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets at drugstores nationwide. Twins Lampain Baby Diaper, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Napapakinggan pa rin po tayo dito sa Metro at Mega Manila. Sa 105.9 True FM. Sa Davao naman sa 106.7 True FM.
3: Mindanao.
2: Cebu at Bohol sa 101.9 True FM.
3: Visayas.
2: CDO Cagayan de Oro 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban na nakatutok po sa atin ngayon, maayong aga sa B107.9 FM Kaboses Radio. At sa mga

0: in paligid at matulungan kahit walang hinihintay na kapalit. Kahit hindi ma-post, tumulong tayo. Ma-appreciate yan ng Diyos dahil yan ng mga re-reward niya, yung mga taong hindi nagpapakita ng mga ginagawa nila. Again, let me end by saying, in God's kingdom, greatness is measured by service, not status. At yan po isa sa basihan ng pagiging successful na leader. Marcos 10:44, ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, ang mundong ito ay medyo may kaguluhan. Maraming mga leaders, Lord God, maraming mga guru, leaders and all na nasa social media at maraming kinakampanya kung anong totoong marka ng isang leader. Pero Lord, bibihira yung mga tao nagtuturo na being humble, serving others. Sabi mo nga, consider others better than yourself. Napakahirap, Lord, mamuhay ng ganyan dahil parang feeling namin pagka kami babalagoongin, pag kami mababa, wala kaming silbi. Kaya Lord, tulungan mo kami, Lord God, makita ang pananaw mo na ang pagsisilbi sa kapwa na may pagmamahal ay ang totoong marka ng isang pagiging leader at isang magiging tagumpay na tao. Salamat sa ehemplo ni Jesus na way magampanan namin na aming tungkulin to serve the people. In Jesus' name.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Sa biyaya po ng aral mula kay Brad Jeff, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad at kayo na pong bahala sa paggabay po sa amin. Muli, in Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Shanawa. Nga po, ang mga aral na nanggagaling kay Brad. Ano po? Salamat, Brad, sa iyong laging paalaala para kami ay hindi malihis.
2: Ang ganda ng sinabi niya.
1: Hindi kami malihis.
2: Napapanahon apo para sa mga leader natin.
1: Okay, sir. Brad, sige. So, salamat na marami. And bukas ay bisperas na po ng Biyernes.
0: Konti na lang. Ang aking kaibigan si Harold De Leon, nakikinig ngayon. Ito, nagsiserve to sa people. Mm-hmm. At ang aking ipong kaibigan na si Jenny at Bernie Chua. Thank you so much for tuning in this morning. Yan.
1: Okay, so Brad, muli, salamat na marami. At God bless your mission today. Thank you, Brad.
0: Ito po ang yung daily, Brad, as always, your daily dose of inspiration. Have a great day.
1: Serving the people, Brad Jeff Liscopides sa ating The Daily Brad. Ito po, meron tayong importanteng panayam po dito sa isyong ito. Definitely, ikaw at ako may pakialam.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng...
4: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
7: Let's get it on! Ay! Ay!
6: Ang bilis tumago! Ay! Bitay mo!
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
6: Ano?
7: Tumago pa!
9: You choose which ingredient.
10: Mabukas na tayo mga rata.
9: Ito nung gagawin mo ngayon?
11: Pantikim lang.
12: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
6: Suka. Ay! Are you okay?
9: Medic? Do we have a medic?
11: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
12: Feel of pressure!
13: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na. Sunog na sunog.
9: Mystery ingredient, Mr.
11: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangaral?
16: Form
15: mamili ng ingredients on a budget.